0: mubulamu obwo obwomukisa waguli kawamwe sinakindi omukisa oyinza okubaogenda kugusanga gyogenda guno gwe mukisa gw'omukeeze mu maabi esaze ne microphone soja kakos
1: katusabeko omukisa gw'omukeeze tugukoole eri okuva mukama katonda yeyeka asobole kubo okubekuo eritali yeka ye mulwanirizi wa buli kitonde ye mugabirizi wa buli kitonde kyonna ngaba bokedde amakyaga olunaku olwaliro ffena tugamba nti tuwanjaga nga tusaba omukisa okuva eri mukama katonda kituufu guno gwe mukisa gw'omukeeze ngaba bakyogera ne bagamba nti ennyonyi enkeeze yeetera okulya olusiriŋŋanyi nga bwe tuli bakeeze leka ensiriŋŋanyi ereme kutuva mu maaso gaffe tukkirize tubeere bawanguzi nga bwe bukedde katuwanika emikono gyaffe waggulu nga tusaba mukama katonda ow'ekisa ekingi atusaasire wamu n'okutusonyiwa ebyo byonna ebyatusobyeko tukimanyi nti tumusobya buli kadde yagamba mu nkonkone nja kubagulira munsabe siri wala nammwe nja kubaanukula era obudde buno bwe buti abazze kugulu erisooka okuwulira okulajja naakwaffe wabula katusooke tumwebaze olw'obugabirizi bwe n'ebyo byatusobozesezza okukola waliwo embeera bwetuuka newebuuza nti wano mpitawo ntya naye ogenda okulaba ng'omaliriza bangi abagobebwa emikomirimu nga balowooza nti ensi ekomye naye nga nekati bakyali balamu era bakyafuna ekyokulya bangi bagobebwa mu maka gye bali babeera n'abaana baabwe nga maka baagabulira ne baddamu okutandika obulamu buto abalala bizinesi zaggwawo bangi emikwano gy'abalyamu olukwe abalala amabanja agabaleetera okutundako ebyabwe abalala looni ezibatutte mu kifuba buli omu abuuza nti wano mpitawo ntya naye nzikiriza nti mukama katonda alina ekkubo we tugenda okuyita yalina olujja oluggule era ajja kululaga ngwe wenna yeetaaga okusaasira tukkirize n'amakya g'olunaku olwaliro atuggyeko olukomera olw'okubonaabona atuggyeko olukomera olwo olutugaana okufuna atuggyeko olutuula olukwata ensimbi obutajja mu ngalo zaffe tukkirize nti ye mulwanyi era yakuba amakubo we gatali n'amakya g'olunaku olwaleero tukkirize nti yalina okusalawo kwaffe okukulu kale n'amakya ga leero tukkirize nti mukama katonda omugabirizi wa buli kitonde agenda kutugabirira omukisa gw'omukeeze ngulangirira ku ggwe akedde era ng'awuliriza eddoboozi lino azuukukidde ku lubogola simba omukisa gw'omukeeze gwe gye gy'oli nzikiriza nti ekigere ekisooka wabweere ekigenda okufuluma ennyumba yo kigenda kubeera kya mukisa nzikiriza nti byokwatako bigenda kugguka nzikiriza nti abo abalina emitima egyekko agenda kuzibasembeza wala bingi ebiyinza okuba nga obiyaayaanirerwa nga obyetaaga tukkiriza asooka akuweeka ebyo ebirungi byalaba ebigwanidde mu bulamu obwo amakya galiro mukama katonda w'ekisa kingi totulekerera kkiriza tubeere wamu naawe ate era otuyambeko ku ebyo ebizitoweredde bingi bye twegombera bye twagala tukkiriza nti osobole okubituwa era bibeere nga bijja nga bya mukisa gye tuli mukama katonda tuyaayaanira bingi naye by'osinga okwetaaga bijje gye tuli gwe obimanyi bingi tuyinza okuba tubireka ne tutabyogera nga tubyatula n'akamwa kaffe naye okebera mitima tukkirize nti okeberemu ffe nga bw'otutegekera nga tetunnaba na kutuuka ku nsi kuno tuteekereteekere n'olunaku olwaliro lubeere lwa mukisa ugula obubenje makubo na byonna byonna byonna ebiyinza okututuukako nga bikyamu bigende wala tukkirize nti yeggwe asobola okukkiriza bye twetaaga era bye tusaba era n'olwaleero okkiriza mukama katonda nga bwe tweyanjudde gy'oli tubeere ng'olunaku luno lutubeerera lwa mukisa kale n'ogamba nti amiina
2: owuliriza kakos wano ku lubogola Simba.

0: ngomulala te oh waliwo nno bagayi bange babeerayo bo babeera mukamoyo ne bagamba fe tetuviira kodda no problema ne tubagamba mutino mwebale nnyo mwenna okuba mutino mukikwasaganya sunico super 400d eddaga liita omuddo mukasooli kasooli natukazwa kasafuirwa tena tusuka mwezi gumu eddaga ne liita omuddo gonna mukasooli nga tegunaweza bikola bitaano muli omuddo gw'ebikola ebigazi n'omuddo okufaana kasooli nga gwabisubi omulimi asasala nsyono mukola waetaga liita emuyokokola ekema yakasooli singa nfiira mita 15 bubombe ya liita za 2 byonna ojabizaa mu nsanja Agrochemicals Limited. Omukulu akulira opposition ekisinde ekibeera kibiina ekibiina kyabannaffe bali aba
1: PFF
0: omukulu besije
1: siyakikulira omukubatandisi
0: bakyo omukulu Dr. Kizza besije avuddeyo n'alyoka tabukira mu kkooti oluvannyuma okuleeta mpozi omujulizi omumerika nga amuwako obujulizi n'akubemeeza n'emirundi egisukka mu 10 no eringa kugenda mu maaso n'omuza no nakkirira n'agwa ng'azirise
1: kati gw'otandikidde ku mujulizi yabadde yavudde dda mabega
0: kati yabadde kitya
1: kati anti jukira nti abaloya be bonna tebajja kati kooti newaba lukalala lunalukugambawa nga nti londamu agaye nti benalondamu ng'ebikumi bibiri nembasaba ebibakwatako sivi zaabwe ndabe naye zebaleeta siraba mwalina bukugu busobola kuwolereza nze ko ye kakati anti mulamuzi baguma ezo delaying tactics zozanya wano tezijja kukola musango kagutandika okuwulirwa awo yatandikidde tetusobola kukkiriza bintu bimenya mateeka bitagenda mulina mateeka guno musango munene sobola kubeerawo nga siina mpolereza ate nga mbayina ate gwe okyali ku ebyo nti omujulizi asooka omujulizi asooka omuzungu n'ayingirawo besije olwalabye ku muzungu
0: ngamumanyi
1: manyi nze mmanyi ekyasinze omumutabula kati omuzungu ono profayiro ye eri nti yaliko omujaasi mumagye ga amerika n'awummula mbu besije okugendayo gyali yali amusaba takitikis n'ebyokukozesa okujjako gavumenti eno kati kwekujja akakase besige yayongedde kutabuka
0: yatabuse ng'amujjukidde
1: kati kyetutamanyi tetumanyi oba yatabuse olwabiri ebyasoose nti tayinza kukkiriza musango kuwulirwa nga talina balooya be naki oba bwe yalabye ate omuzungu kiri ate ono kazza ate nedda
0: yasoose kuleekaanira waggulu ng'awakanya ekyomuzungu okutandika okuwa obujulizi kyoba omuzungu yasigadde agenda mu maaso nga omulamuzi amuwegasa mpoza amaaso awuliriza ng'okuleekaana takutwala nga nsonga
1: ekyavuddewo ekyo ndawusi kikulu nnyo tokiyitako kubanga omulamuzi waba awuliriza obujulizi bwonna oba ng'omusango gugenda mu maaso ne bwebasimu neevuga kooti ayimiriza bayinza n'okukuwa ekibonerezo naye ekyenjawulo ku luno omulamuzi yayise no omujulizi asembere kumpi

0: mu kibuga tebajja temulimu bantu batalina abu mulimu mu kibuga buli alimu
1: kati ababeerera muddala
0: ababeerera muddala ekyo kyabasangamu boba na kibuga era bo kyeyetaaga kunyonyonyo
1: modulo bila mupango mpambale nzija nsunku na
0: ovayiganga ngende nabe kundausi wange ngera mugu wako bugwi oje bakugayo gadi oino omugenyi wali
1: bagina bida biparati bagina bida office kwasaganya echo ebera bize bwenkani dewo abantu abagala okujja mu kibuga baba bangi
0: kandi ensonga kyekikulu abajja olw'ensonga si bangi
1: abajja okuleeleeta bebasinga
0: obungi omanyi nno waliyo omuntu ajja nga azza Kampala atamanyi kyagenda kukolayo
1: naye waffe era tekijja soboka
0: anti kikyalikyali bw'oba otunuddemu mu pipeline ebyokukolako bikyali bingi muganda mulimu nolwogwobuzaali kati gyoŋŋaana okulaga omanyi bwe wafaanana oŋŋamba sijja omanyi bwe watunula
1: kati kigali kitegeeza tali mubwana bwa ku nguudo
0: kati gw'osuubira ndi busobola okubaamu naye
2: kati kijja wanonda
0: mundabe ennyangu nebyewulira busobola okubaamu
1: ebbanga lye mmaze nga mbwebuuza nga sibulaba ate jjo nnabulabye ne bunta
0: mbuga lyosuubira y'abalalu
1: bwazzeemu ate bupya nebadde wali ku bitaala wali nga kufeeyawebuli
0: nange
1: nga webuli
0: ate bantamye kusiimuula mmotoka kujja n'oguwero nebudda ku motoka yo nekaka
1: namba ate bwakomawo
0: bungi
1: mbadde ndudde nga sibulaba
0: mwebuli
1: nga mbaba okubwaa
2: kyalabuzeki oba
1: minisito ya Kampala
2: eyabaana
1: eya Kampala
0: kati ebyo tukunga okuva kubali mwezo
2: tofa bwali
1: kabuye kyofatugae Misa Kabanda, minister, cabinet minister.
2: Then,
1: netugende wa.
2: Bala mwaje.
0: Minister wa abana.
1: Kati bala mwaje. Kati na uzika nkubule.
2: Dr. Simanyani.
0: Heda mchalo.
2: Ole ya limu mtu ya kuata kari kabasi ya kari katu wala abana.
1: Heo yo mchalo yo.
2: Dr. Lumo, what's something?
1: Kati bala mwaje. Era mbino vyola batambule yo. Kampala togenda mula ba. Kuvange ino Kampala Capital City Authority ina ne act yayo ebyawa no bikolebwa byo
2: kwa mulabi naye
0: namulabi
2: Suzani wa mulabi ngali wa mno wa nupo li chairman wa gondi ya wa mulabi
0: barumi center adakati sebo bala mu yacho ngeddem yawandikide roko government committee ya nambaoze ne bachewi ne Ivan na abagamba mbaita mwje ku board tutambule fenna tutambula ebintu bya government bwamwe balokolo government mwje mu mbeere wano jenda ganga jemuli era badde abayite Masaka senga baayigangu yokugenda endo litoze mwanyi zandigudde ku stage nga bonna weba
1: kati kansoke ntegeere ekitege luli omuntu gwe bakwata ne bakuba essimu nga bakubidde honorable Kasolo yali akoze eki yabuza za PDM ani yali agabe za PDM ye mwami Kasolo
2: nga muwolereza olwo yena mbeera agamba yazirya
1: mwami Kasolo yalinda microfinance kati oli amanyi Kasolo
0: amumanyi
1: bwe yali ajanira
0: kubanga ekitundu era kye kyakasolo
2: kuba
0: mumanyi kati ate kyenalabye nambeera ateekwa oba alina obuzibu noono obuli pasono yazza amumanyi ng'amwetegekedde era nga amanyi nekyajja okukola
1: ono gwe bakutte
0: nga manyi njamukwata akubire Kasolo
1: kakati
0: atomumpa
1: sijjatompa saagala kati ate ogwemmwanyi
0: honorable Nameere yagula emmwanyi ezaali zirina okukozesebwa mu kamyufu endokwa nga zigabwa gavumenti ye yatuuka ku balimi n'azibajjako nabaga sente
1: gavumenti
0: ereeta
2: naye bagamba bagenda bawamba
0: teyadda
2: era bayogedde ne state house controller nagamba nti bagenda bawamba no sente zaabwe badde bamanyi mujezi
0: anti ekyo kirungi Ati chichi.
1: Mwabali gulundu.
0: Abakungu. Ochiraba. No na

0: katika voice note kwate simu yo orikodinge dobozi ogatuweleze kati wabuleto chamukilia notu limba na yenge kutu andika ulide musimba taksi nikoni narukwa
1: ok gwe munangali kulubagola simba kadeka maulira gagali kalo kukatundu kwa watude na nge koni narukwa iranga tugaweleza mungeri ya malobozi jagala kusoka kutu alaba munanika Mobutu wali ya medisemu anga tuwa maulira gagali saideyo
2: bali kuweleza medise mwanga Mobutu wane baamu nanika nzikiriza nso kenjagaliza kumuwala wange Sophie Nanda okuba kubusika parent school dero mazali bwage egule nakusakide nali kusakidano kichitibwa mputte waluwo musajja goba kutte kiro nga atemya amatooke takomyoko nga ne mawoga amazo musima nga akunganyize entumu mu bufunze ndo zanga alinda wa boda ndanyi ni bitoke amusanzo omunga amazo kusima amazo kunganye ntumu na amugwako omusajjo na badamu kutesati eraji mulekedde mukalo na atika okukola tonde ka mami onagezeza enduru basobola omuyamba tekisobose kusoboka kubanga bubadde bwakiro sawa zibaddenga mukago gwekiro musajjo nasobola okudduka lye gule ensobodde okusakira zemedi semwanga Mobutu
1: we bale medi semwanga Mobutu ababbi bemmere bali bulala kansala muwaya ye ate alina jemba katuwe na yagali na jemba kansala muwaya
3: na jemba kasoke ntuso okusasira kwange eita tavani awe na jemba mchidola lepudanguru na afa chitalo nyo chitawadala muko tavani awe na jemba mkusasideko kati koni eguli lele nina inovali impade uluvanyuma wa mchala mkuru yalumbye mchala muto ni bayomba gana ngenda bwevudde kuba nti omwami abadajja ebintu wa mchala mukuru nga sukali omuchere atenga mchala mukuru yabigula nabiteke wakanga byakozesa kati yo omwami ajana asinako na atwalira mchala muto ikindi kitasa nsiza mchala mukuru bwatu nalumba mchala muto natandika okumuyombesa era ne bavaawo bubinyu kati munaye yakomyewe waka bugenzo okucha kumachaga lero ngo mchala tachayogera mchala mukuru yalumbye mchala muto ngo mwaguzi bye bamubuuza taddamu nganyenya bunyenya akola bukozi saini egulire koni lye nkufunidde kati bayiya magezi ga kumuyamba asobole okuddamu okwogera ono kansala muwaya na jemba
1: kansala muwaya webale agunga nkujeyo Zaviano yali na kasongola
4: wazota madamu koni bedene Zaviano vena kasongola mbanyi ngido na gocha nenga sina kuwa mawile madamu koni kasongola nkoneko kumukoa angebasi ima ukuduke mairikiti nkwa gara nyo bwana mko nkwanyo kwenye mama na masansore na kamira mpango ndavirare na ntimuwa gara nyo mganda ngebire mani kaisolo na mundiri kwa wale wajitumbude madamu koni mawile agali enono nagasa se koni waluo chufule chali eno mchalo wachita na mungolo nga chine chalo chile mkarunji sub county wali ensa sage mipire zempaka abayimbi bali ye mtunga vya mulembe wali koni abasajja bali bavuga endima omu kumusajja eyali avuge pichi koni yatomera omwana eyali agenzo okubako nebya gule nebya okulia na madamu kono mwana onogobato mera mwana wa mchala wa mweta chigongo la keramu gwa manyinga gongo ngono mwala wa chita kule dikenzi mwamayiriki tauni kanso bato mero mwana we madamu koni msajja na mbe picho mwana na mwyu na mwumenye mbilizi na mwumenye na mwukono yae yae okakana ngo wabodo no madamu koni atadeo kakukula tonde kanyuma nebaso ulo kwate pichi mbubano nyeriza nanyi ni pichi newachizula nte pichi ya mwame bamu itawandira ludigu donga veda mayiriki tauni kanso ila kono mwana nebamu ungera yeo alimumbera ambi alimula go jafu nobu janjavi
1: nsima ulide malunji awono tushe yongereo ni Simba Taxi soko funemu wana mwalo no Shiba tulabe
5: Nesimba.

0: Yes, wamuita Daurin Fever akaimba wakaita Woman inga nkwa deo neshua Lydia Jasmine Dr. Jose Chameleon dashika satu wezula yoko eresao muka etano ezencha elna kuruwalero kurubogola Simba esawe dako ngenda kubera muna akadea kachanaku koto sanyo kubera ngosuba wetu ulidaba nafe yaba isembizi webye njaulo atenga batubu ulida engerije batu use wabichaba tu alaganya wababivu unuse biyona bibera mchana kufuno waka bunonzije
1: kala sama yanzi ne MTN free of fire downloading a my MTN app otandika kunyumirwa empereze singa kati
2: wakana goyo ne mungodi mumpe
3: deka wange
2: mumpe nga sina kukuba
3: muveka nge nakula paye wa teacher
2: tumba bira nzemba desa gabusazi nawe
3: ekela usagi ya noktisa wano tina kuanga nechitibwa
4: ama weba katuka wane onona mungodi katimbala emu bili satu yuza
5: Buliomoku vere rao mune chila mboku komi ukujogereza. Era nechireta wembere nunji mungkola gana. Aba hizi basu ulo kuteka wembere nunji yoku yambagana kusomero. Enkula gane nunji, efule somere dunji nechitangaza nebisera vya aba hizi vyo maso. Raising Voices. Kubanga, dembele ya bulimuano kukuro obulunji ngatatulugu njizivwa.
6: Jemaleko mwami, na hene ni miro ya feyaka soli jetuali mechikerezi, yona ya achiragala atenge jude misoli, nge chalocho na chijogeda ko.
7: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jikubisamwe mirundi ebiri, obe nkubeto nye, obo msana guwase, muma kungula, tuja kutuwa alibikola, tubiri senteza fe, tufune mwamata.
6: Jine misoli ja bazoka, minene nyo, atenga nensa uvinzi tonyo, efulu miaka wunga kasingo bulunji, atenga kawomu.
7: Sizo nieno nange, nienda kusimba bazoka.
8: Okufuna makungula gama. Simba nsigo ya kasuli ya bazooka, esinga ya amanyi, yabalimi ya bakukutivu. Ngakati sangi wa maduka kibi wa bulimi, age nsigika, aga kulio kumpi.

0: You buy your buy today and get the job done. Strong, reliable, available at hardware shops countrywide.
1: Akasera ka chanako, chanako te babalua, wabula, masimage yogerera. Oli kulubogola simba era nga tweyunze kadde akacha nakuwana wetuyambira feya feteba baluwa fetuyamba mwalali nga omuntu omulabako chanaku mukasera kafeka na kachanaku story usanga ni ku YouTube ononya koni nalugwa chanaku msubscribe nge kumukutu gwa fo gwa msharinge ku stories za fe te na watulaba ku TikTok live na mwe tubabuzako ensonge nkulu ebera wano kutasa muntu nge mbera eganye nyino musajja wano angamba nti yali avuga boda walio vugira wa
2: nali mvugira nabweru
1: walio vugira nabweru bakuitani amanya
2: ampita kakoza John Mark
1: kakoza
2: nyo
1: John Mark
2: yenyo
1: John Mark ozali bwawa
2: nzali wa nkokonjeru
1: mubu nkokonjeru okozi waita iwatia nkokonjeru mu
2: chagwe
1: mu chagwe emiaka
2: emiaka ni nasatu
1: emiaka asatu bakadde bo bachaliyo
2: bakadde bangite waliyo
1: tata bali bamuitani
2: bali bamuita Lawrence ndabirunzi
1: Lawrence
2: ndabirunzi
1: ate mama
2: mama bali bamuita manyiko limuli ya beti kuba yapandi muto
1: kati nokula nani
2: nakula ni muganda wangu
1: muganda wonga yani amanyi
2: bamuita nakati teddy
1: nakatenga yakola mulimu ki
2: yali taina mulimu nga akola mbuweleza wa church
1: Muchachi ya balokole ya kusomesa ako
2: ya nsomesa ako nivigana uviatu kanivigana
1: uruwa kugamba tata ya fachi
2: tata ya faa ntegira na ani ya elia musumbo
1: tata nakati ya kusomesa paka mchako meka
2: na kuma musini ya kusatu
1: wageza kuruwacho gamanti vya alema
2: sente zaabuli lao
1: sente nizibuli lao no yiyachi
2: njiyo mulimu goku njiize mirimu mingi nemvuga ko boda
1: ngovugira wa
2: ngamvugira nawe
1: nawe rusaidi wao
2: nawe ku bulis hotel
1: ko zi bulis hotel bristol bulis
2: bulis hotel ngoda ngoda kudubiji road
1: ololuita awo nilugwa kulubiji aha boda yali yani
2: boda yali ya kampuni yali ya watu
1: watu watu muba muvuga bwe musasula sibo ekityo ngosula wa
2: era nani sula nabwe
1: ngoli no muchala
2: muchala jali
1: nabana bameka
2: omwana omu
1: kakati obuzibu butandika butya
2: obuzibu bwe bwagira
1: bananga omusajja ono mujja musonyiwa yafuna kisage kinene nnyo ku mutwe yenjogere eyo sotana naagira na mtona naagira sibo ekiri
2: ekiri
1: kalo obuzibu butandika butya
2: obuzibu bwe bwagira nafuna abasabaze emisaala nali sifuna bulungi sente ne ngamba nja ubuga buganga gekiro kuba abasabaze b'ekiro babayo waliyo kirabu eri awo wagiyita kateroba
1: enabweru
2: wanu ku nabwe
1: nga nzikirira awo nga agenda okutuuka ennansana njitegedde
2: kati ne bambawo ekifo nga ngenda kukolakolawo ekiro ningamba njavuga wekiro
1: nga nemisana oba wavuze
2: emisana mba nakoze nga nkoledde wano ku bulisi
1: ekiro nogenda kubbaala
2: ekiro ngenda wali kubbaala
1: otyo
2: kati we nalonda abasabaze awo baŋŋamba sinze sijjukira bulungi naye baŋŋamba zaali saawa nga mukaago gwekiro bwena batwalira
1: kitegeeza wafuna ekikyamu kati ku bwongo ebimu obitegeera ebimu tobitegeera
2: wekiri
1: kubanga
2: omusayi gwatukeerera ku bwongo
1: otyo ebyo byonnyumiza byaliwo biseera ki
2: mu mwezi gwa 11 omwaka oguwedde
1: oli awo ku stage
2: nga ndi awo kati wenafuna abasaze nga baŋŋamba babiri
1: mwami na mukyala oba bombi
2: basajja bamyoka
1: bakugamba batya
2: baŋŋamba bagenda Matugga kati Matugga nga baŋŋamba balina bye bagenda okunonawa e Kayunga wali ewa Kiso ku mbaawo awo nabangamba
1: kati
2: wetuitawa waliwe kubedawa edigwe Matugga
1: kogwe
2: nemba avuga
1: kati muve nabweru mude nansana
2: mude wachiso
1: mude wachiso katonda watu otyo
2: kati we atu kikayunga ni wavako ni wagenda workshop ya liyo kumpyao
1: mwajewe uwa balaba
2: ii mwajewe wajeyo mwakumono ni watuwa ni wangamba
1: katika bajana bichi
2: ya linsa wa usate gira vialimu
1: ha otyo
2: nitu genda ni mbavuga kati nzinakuma kutegera ngampese wachiso kukuwe lida ematuga
1: ekuwe liva wachiso mutawu niliataka
2: kati ya wenakuma utegera na eva ngamba kibanku vila wakati ya waduwa katoga kariwo guni chema niwe charuwe ya nsanga na akuwe simu nanjia
1: musi asanga olimumbele fana netia
2: ya nsanga sitegera nganinga afude kuwaba na banku wabali wangani banzise kunsu ulao
1: kwetu walito ba mani
2: nalisi ba mani
1: otio kati chairman
2: chairman ya ku ya nja mwesi mwensawo na kubide namba zinasemba yo kuba okuwa ko
1: zali zani
2: za mikwano jangi wengkola nabu na bakubira na bagamba ono muna mwe bamukubya na yala bikafude na ye polisi ekoze eki emtute emulago ni wajia ni wampo ndirako
1: emulago
2: emulago
1: basanga bitundu che birumizidwa
2: basanga mungu guno wagwasiza
1: kola boti tulavi
2: banku wa side yen neno side
1: okutuba akumenyako
2: okutuko kwa vako ni watunga kutungu
1: oba jete bintu ebyo bilaba atulabe ogo gono mtu bagongosa kitegeza mtu gona bagusala
2: basala wanwe bad
1: ne bagusala wan
2: ne wali okabateka yo pilo wanu na mu musayi mbongo
1: ani aleta sente zikujanjaba
2: ebisele byo sita wange yali yali aina yo ku sente bwa savings yajanga na tundane kapulo
1: bako kuba nyondo
2: yali nyondo
1: ocho
2: yatunda poloti ye nanzijanjaba
1: ahambi sista wonga akwagala baba zala babiri mweka
2: nedda tuli abana banji naye mumama
1: oyiye sista
2: abana watano tuli abana watano mama oyiye mukuru
1: otyo
2: na atunda poloti
1: odadi enguru obodde enguru luvanyuma lwana kumeka
2: wiki bili
1: odde enguru ogenda okudde enguru
2: nga gabanga mba bakubye piki bajibye nena denguru ngandogotana
1: ngorogotana bichi wali olaba bichi
2: mbona ini na abantu bempita
1: ngatuba manyi
2: ngasiba manyi ngamba manyi benali nyamanya gena injogela kona linga manyi na enze bangamba wayogede gundi ne gundi chokamba manyi erabe nabwe
1: so wayogera banna ababulijjo be wali omanyi otyo ngojeko kukukube nyondo kumutwe no kuono na matu na chi che chilale chitundu echalumizibwa
2: tori chitundu chalumizibwa chilale kuleka maguru gano we bansala we bati ni bakutule emisuwe jigenda wa ejikola gana nebigere kati nebigere nebifa kati kino chasa nyala ne okiwaka amaza gocha
1: sina
2: chimpulira
1: kubanga okutambula ndabye nga kizibu kyodda maaso nodda emabega
2: yawe kiri
1: kati wano tuuso otya
2: wano nzize njigide nari nye takisi wakubwa mchalo
1: mchalo uwa
2: nkoko njiru
1: wadayo mchalo
2: nadayo nga abasajia wanonye awa kampuni
1: gaba agala senteza
2: agala senteza
1: wali wakajivu gire mieze meka
2: nani nakajivu gire miaka hivi
1: nga ubuza ayo bangachi
2: nani mbuza ayo mieze hivi
1: ote gete otio ate pichini bajiba.
2: Pichini bajiba.
1: Emyezi ebiri wali obuza yo sente nga mmeka.
2: Mitwala ana.
1: Zeba kunonyeza.
2: Zeba nonyeza. Kwa atenga ne mudwali baji.
1: Ne bakulaba.
2: Ne banda bembera jendi. Kwa baba ategeza ako. Nti onyo nanyini pichi eno bwiti weti. Bamukubye nyondo ali mulago. Ne bajayo ne bakakasa.
1: Kakati amagulu tegasobola kutambula bulungi. Oba singo kwatwa kumugo.
2: Omugo. Omugo nguli.
1: Kubanze nera likirira. Obode maso ni mabega. Kivula bera okuli ingiza wano ntumi omuntu akwateko.
2: Era we kire omuntu te gunatera bulungi. Bampu lyangenge lya kamunguluzi.
1: Uulira nga kamunguluze. Ebintu ebisinga olabika obijjukira.
2: Ebimu.
1: Obijjukira. Ebimu waliwo byotojjukira.
2: Waliwo byesijjukira naye waliwo byenzijjukira.
1: Kakati oli mu mbeera ki we situdoze wano?
2: Embeera gyendimu yo si nnungi okutwaliza wamu. Kubanga abasawo bangamba banongosa omutwe guno olw'enfunda eya ssente balina akantu ke baaleka mu mutwe oba kali ng'akasaayi mu bwongo kabalemeramu ne musika ni mwekali ne bagamba kajjawona mpola mpola nga mira ki eddagala ati eddagala sista wange ono yali anjijanjaba yafuna akisidenti mu mwezi gw'okubiri ne bamutemako okugulu
1: katonda wange famire yamwe nayo yabizibu
2: bamutemako okugulu
1: omulokole waffe
2: kati mulema naye tasobola kunzijanjaba bulungi
1: kati obujjanjabi okola otya
2: obujjanjabi mbadde na sitopinga kubanga okusinziira sente tewali poloti zonna tuzitunze kuba nze yange nagitunda okufuna piki eyo
1: gweyo wagitunda mu mmeka
2: nagitunda miliyoni mu n'ekitundu
1: n'ogula mu piki
2: nensasulako kuloni
1: kati baba watu tebaliiko nti oba bamutomedde oba biki basigala bakunoonya
2: kasita osigala ng'oli mulamu bo basigala baagala sente zaabo
1: kati tebalaba nti oliko ekikyamu ntioba wafunako obulemu oba kiki
2: anti kati bagamba bali mu ddwaliro abaali banziyanjaba abagamba
1: naye emikono gyo gikyakwata bulungi
2: guno gwo gwafa
1: nange ngulaba
2: kati bo bagamba abaana baali banziyanja mbuwawona ajje tumwongere piki eyokubiri avuge bbiri asasule bbiri empya n'enkadde okyali
1: kati oyagala abantu abawuliza Radio Simba bakuyambe batyabulaba
2: abawuliza ba Radio Simba mbadde nsaba banyambe nfune ku sente nzire mu ddwaliro emulago ngula eddagala lyebawandiika tasobola kuligula
1: ekyo kiki ekikugugumula ekyo ekikukanga ekyo
2: simanyi bulungi eddoboozi lyafaamuko kuba n'okwogera ebiseera ebyo nali soogera nga mpandiika buwandiisi
1: gw'olina essimu
2: essimu nina
1: naye
2: nina ya mukyala
1: mukyalawo omukyala teyadduka waali
2: omukyala yali ebiseera byebankubiramu yali taliiwo naye we yawulira nti nfunye obuzibu yajja
1: yali yanoba
2: yali yagenda ewaabwe simu bubi
1: yali yagendako bugenzi
2: waabwe
1: otyo bwe yawulira
2: nti yawulira obuzibu bwa ntuuseeko najja ne mu ddwali yali mukati era yambeererawo
1: tuwe namba oba ogirina
2: enamba yange mpozi esimu okuva ku olwo sigizangako naye naya mukyala
1: eri namba ki
2: kanji noonye wano ngisome
1: tuyite mu bwangu ate tusobola okubeera nga tuyamba gwe munaffe yali ku lubogola Simba Kakooza John Maka ku myaka 3 w'enkoko njeru yali avuga pikipiki nabwerwawo abasajja ne bamupangisa nga bamugamba nti bamutwala Matugga yali ayagala kusasula booda y'abandi ng'agibuzaako emyezi 240 naye abasajja bamukuba ennyondo eno y'ennamba namba ya mukyala eri 0748 6288873 essimu gigireko ddala eyo balina essimu n'omukyalo eri 0748 6288873 obuyambi tubwaniriza tulina ne 0777247176 eyo yaffe wano mu studio ba 0752633333 nayo tuyambirako wabula olunaku lwajjo waliwo omwami gwe seebazizza oba mwami oba mukyala eyatuwadde 1013 erinnya tetwalitegedde ddala completely kati nembeera nga seebazizza muntu oyo ng'ate sente twazifunye kadde kakya nnaku nkomawo nga tugezaako okuyamba ku John Maka Kakooza musajja abadde omuvuzi wa booda naye ng'omutwe baagukuba era bw'ogutunuulira olubale lunene nnyo oluva esayidi ne luguka esayidi akakofiirako n'abaakatikkulako ne bamala ne bakazaako
3: kyannaku teba bbaluwa wabula mazima ageyogerera
4: ensi ekyuka abantu bakyuka ebintu bikyuka ssemateeka akyuka abaana bakyuka abasika bakyuka abakazi bachuka n'abasajja bachuka kati jiki ekitachuka
5: Radio Simba
4: Lindirira enchuka chuka
6: Tuatalatara Terera Terera Kurubokola
5: Femwe mafe
7: Mafe
8: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwulira nga gwa njawulo Londa Products za Nilo Agro kye kyama kye twenyumirizaamu mu Uganda eri gwe omusuubuzi n'awasika Rolex kolera abantu ebintu eby'omutindo ate gwe owawaka kolera abantu b'ebintu ebirungi bw'oba otegeka capati eŋŋonvu era eziwooma ng'okozesa modern wheat flour oba ng'ofumba emmere y'awaka ng'okozesa modern cooking oil oba olonze omutindo obulungi obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere genda ku supermarket oba edduuka Eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo Oyagala kuweereza nsimbi awantu wonna mu nsi n'enkola ya Pride Bank eya Telegraphic Transfer Service osobola okuweereza ssente wonna w'oyagala mu ngeri eyeesigika nga nnyangu awatali kweraliikirira kakube kusasula ba supplier, school fees, bisale bya ddwaliro oba okusasula okuva ebweru w'eggwanga wetuli okukutaasa kyalira ettabi lya Pride Bank lyonna leero ofuna obuweereza buno Pride Bank Limited erungamizwa banka enkulu eya Uganda nga ne ssente za bakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku bukadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa Pride Bank Limited Your growth is our pride
9: Luwero School of Nursing and Midwifery Kasana Luwero Liesomere riyo mulembe mchasa chine ribangu laba izi maso

Mkuru wogola Simba, kasera kasha naku, story no jisangane ku TikTok ya Radio Simba, jinonyeko, nonya Radio Simba, unyige ku live wa usaulo jiraba, atine ku YouTube ya Koni na Rugwacha naku. Bambi tuline kakoza John Mark, kumiaka satu agamba yali avuga pichipichi ya aloni okuva mu watu na yenga mpozi omusajja oluvanyuma lw'okubeera nga yali abuza ye miezi ebiri, abatamanya ngamba bamupangisa kale ne bamutwala ne bamukubireyo mu kitogo ekiyunga Matugga kuwa kisondoza side ye waliwo akatogo nkategeera bulungi bobango ise ekayunga eyo n'ogenda. Akati omusajja gye bamukubire nyondo bw'otunuulira ebisage ebiri ku mutwe gw'omusajja ono Kakooza omanyira ddala nti mukama w'amaanyi okubanga Kakooza akyatambula era nga ne mukumujjawo bamujjawo nga bamanyi bajje omuntu afudde naye mukama akyamuwadde obulamu. Yenjogera eyo gy'owulira nga ayogera asikatiramu katonotono eddagala lyaliko omusaayi gwatuuka ku bwongo naye bagamba waliwo eddagala lyalina okubeera ng'amira muganda w'abadde amujjanjaba ate naye nakufuna akabenje ne kamukutula okugulu nibakusalako kasera kasha nako kale gwe nasobola okuyambako tulina obusimu bwaffe wano 0752 7716 tulina ne 0752 633333 43 saaka erinnya tumanye gwe twebaza webale nyo Justin Mutesi atuwaddeyo 15 Babura Kwamboha tweyanziza atuwaddeyo omutwalo waliwo ne Ali tukwebaza 12 zotu wadde tweyanzege waliwo ne Nanteza ebiri tuzifunye tweyanziza nnyo tweyanzege waliwo Rashid ebiri zize tweyanziza waliwo Patrick atuwadde 3-5 tweyanziza Jennifer Nantege tweyanzize 13 webale nnyo webalire ddala waliwo Julius tukwebaza 12 webale 14 tweyanziza waliwo Mwami Isma Kigozi webala omutima omusaasizi atuwadde 210 tweyanza bogere John Bongole tweyanzize.

0: Thirsty, ne stink energy drink. Echo kunywa chukwa amanyi, nga nempoma yache kuzabuja. Chisange mu buliduko kwetole gwanga kunkume bilizoka.
1: Must be stink from the makers of Pepsi.
2: Kasi sino zimuenda zikamu nafate zimu lukupanga zikwede sawo munano chali kusimba yumpo zimpele kumedembe sunanga table loda chika ziringa tano kubele anga ulangiria wangu densimbeza bingo leiro kusta bili tano tano sita mwende muhashies so sigala ngo echa zina kubanga winde echa linzigule yuzbia kwe kwa salu jirucha alirugule na akadisa kagule woyita wana wana seturu mba muganda wange zanya kati yesiga zawe tano kubele anga te ba Million number weedy Muganda wanga uliza Simba Temple Gomedembe Star Bili Tano Tano Star Mwende Muhashies Star Bili Tano Tano Star Mwende Muhashies Zanya katikati Muganda wanga tumbo disimbe Ima afukonu wabachala basamba Uwebi gine Morocco Senegal ya kubira ngezi Simba tunya Kenya Lile chile saa zingenda kubira Bili ne Morocco Motegesa sambali jiri ya saa watane zechiro So we chigenda kubabu ya chitiyo kumuganda wanga uliza Muafukonu waba chala basambu ugebi gire Ya ninga Aba klabi ya senu Alabika team ya Liverpool Aba isiza mwe gali Kumuvi ya Bradley Bakola Sempe nga njini PSG zegalo kubela ngituwala Poundo mkade chukumia na mbutan Bradley Bakola Bano nyali placement ya Salah Aba timu ya Liverpool so Bradley Bakola goba sivide kukubanga ya ndiyo mande Yaba kubia chimoni So nga bichiri Bradley Bakola inzo kubira nga jana ibidi baba Sente zibagala nga nyinji Opening ibidi ya pondo bukade chikumi ya nambu tano Tina ashuwa linstibana ajikiriza So bishalibu ya chitiecho Echa Liverpool kubira nga yofuna Bradley Bakola Yengo mesambi ya kiza ukubira nga jia Ya kiza ukubira nga jia na yobi zibu bichari Ukubira nga bidi ya wikirizi wa Jibagalo kuwayo nga bafuna Bradley Bakola Abaka labi ya Man City Bete kekirobula munga Lodri agenze singa buchanga agenze Vanga bala gante Bia dala bagalo funo misambi Ayubu Bwadi Waka labi ya Lille Nsajja mulezi mutopi miyaka jiri 18 Mumoroko Yumo kubasambi ya bade matumi Moroko ya sambi Wadi kape ya kagwa So Ayubu Bwadi Klabi ya Lille Laba ntibagala se Nisataka wansa pondo obukande chikumi So mshiba nga bagula Elliot Anderson Nyo kubadenga bafibwa kwa misambi Bernardo Silva mumidi thwidi ya bwe Lodri wa mulongwe siza kubalaza Ne Madrid ya chala ganti emwe taga So Echo kubela nga baguze Edith Anderson Pando bukade chikumi ya bidi mbutano Ngateba agalano ufuna misambi yono Babade pando bukade wawade chikumi kwenye mkaga Dhe mba agalano ufuna gubayus Ayubu Bwadi Nenga taka wansawa bukade washiri chinana Vela midi thwidi investment enene So si chuwanti Ayubu Bwadi ya jaku bila nga bila bench player Ndoza mko msigi nuza ndibanga weziri Nize Lodri ya kubila nga inzo kubila nga atamblam So baga la singa baga inzi Babe nga baino msambia inzo kubila nga jamu chifueche Ayubu Bwadi midi food ya club ya Man City So nechichari ya mungiri ya yugu mganda wange Ali kusimba Mplogo medembe Manyaba sinumaga lofuna update kuchafini junior Transfer ya siri

Bili kuminatano hash. Ne wabato ina smartphone. Ne wabana mapesa buladi. Atengo wa smartphone. Speedy speedy yao. Kumapesa speedy speedy yao. Tumanya. Tuizo kuhuzi kashenunga. Majaga li kusimu yo. Stenge na wana. Boxi joko nako. Ayula ke. Unyiga star bili kuminatano hash. Chikore koka tiba kusale nkumi bili zoka. Geza so mukisa go buladi. Geza sa wana. Akaboke star. Bibiri, 15 hash, keka boxi, koko nako, sente ziri muzo utuwala. Ala, gabi koko nako, sente ziri muzo utuwala, kaboxi, star, bibiri, 15 hash.

Banda bila abasaba zemo no bagambe se nkuruma ndo we mubende wan siwa man segama abagala nyo mwana Shoni, shoni, shoni. Pola mpola. Salongo munda bire. Mumbuli za barongo tuwa mamara. Uga suna mamara. Abasama za bali mutaksi ya salongo. Bika mwana sefino.

0: Nde tuwera mubaketi night kusabwe.
1: Yee. Urwale roruno. Tuli mubaketi sabana bebu wamba. Bana bo mushiti ya bana bo bando.
0: Bana babiri kumi na muenda migade.
1: Mutusare kwele ro tuli mubaketi night. Nzijiao.
0: Nzijiao bana ba mama nzijiao.

La babo bero mwana wabandi omulungi ngo nyirira o inanyashi inakakala kalungi bekama ka black anga keka muko nogwa ku kisajja anga tekinyumira ngo ye chono rubuto chiringa chechefumbira taina sente mukopi ani atabika abasajja abagogofu abasajja abatali bagogofu balenza bagogofu nga Shuman Segawa yes simbo be

nina kafero mbabanje mpanga zange bane na kafero na ye msajja uba yeah la wachirima kare sikale sikande mpanga njagala nyo yeah.

Andi gambia ba chine se nyorwachi mba mpa kuka. We, dona la wii, kabu ye. Mwana, omuze kwenyo. Hmm, awe wii. Salamu alaikum. Olaba, mze plani yange ribwe. Sagala pakuka kumuna ganti oba mpa kuka. Njagala. Process by process. Tena chila vye chili naivu. We, na chila vye chili naivu. Kanimanyo na chitu wala process by process. Bana tuuri na mchikomera.

0: Mujia na muzama kasiri sasa tukomo mweferwani ya Simba Mpiloko maye dembe karoka na karoskaye na kaimba vibe chitege raida chikaziri kumina mkaga izaka na kusei kumine mweza kaungezi kuna kore tu ingide wo nesawo ya fene yo kubiri obesawe Simba yo muprogramu kulike yo chitesonkore tuafunye kwa na kaimba mchana kanda bongo mane hatu unakuru wakuna wetuwe jukanya wetu dawa na wetuwe jukanya ne wetu denu ogamati wempuli dom digidogwa Muchana tayi lemisile no waka obyo jukira no gambo mziki gwari gwamlembe karato mwana na ingao ne jiyingire vibe vibe kwe gamba ebintu nako zino bya vibe oyino kuba mu vibe okumala ko ne wobera wonga mnange we kwa to msoboza achitegeza vibe oja kuba mlange toji kwasa kanya bunu fo watuli kaunga zikatambula kati ya unange wo sinzira Onakuru wakuna na kuzomwe ziri ya satu chile gezanti mnange Omwezi guwedeko Onakuru Nyala kumuza kumuzai posi ya nawe mjue mjunu wa mubendo Oriyote ya mnange Enze nyino kuwebi kanga ambela wo Okuza mwa amanyi owangi Sagara place kube Sagara ofune stressi Obasi tampo jikuati demi ya kamiti rivu Aba tuuza ya batuwe basa zoni bagamba muzei Aweka hapa kwa sitampo mtu ngine ya mepata Omutomula na ajikolechi, ajikwasa ganye. Kale nubana ba mama, nyongero babu zako, abantu be mijunwa, mubende municipality, wa gambatana Kenya Veria, walona mtebi Julieti, naka iwa Jerusa, mama naka bugo, banange mulimuja, naka iwa Jerusa ono si jajafe. Owaye matovu sakuru. Ono tama jaja. Nena abantu be mijunwa, bali okumpi, ne mzaiposiano mumu wao kutuzi, Mumubude bude mumukere mufumbire nga kuchencha ebintu byawedde kati aina kulabika nti ate akola kubirala mzee isalo ngolobega posiano kale nakade katambula bana ba mama banafaye aba Amogo bagambo yagala kwata kusimu esokera dala sereza anti mulango mulembegwa.com ebintu byana logo twavayo dakalo yagala kwata kusimu yo sereze soka obo kwefunira ye chume chipya mogo ekulete de mogo smartphone loans oba mnange smartphone okujifuna kuchibanja mpo na funa esimu mpya ya Tecno Infinix oba Itel kulodi okuva mu mogo ngoteka ya ka center katandikirwako akasoboka mdachika 15 zoka atenge bisale byosa sura buliru nako bijja munsawo yo adamu nange bosasula bulungi miezi esatu egisooka ofuna omukisa okwewola sente nkalu okutuukira ddala 1385 tolwa kyalire edduuka lyonna eritunda essimu za mogo oba bakubire ku 0200 45 800 namba ya mogo eri 0200 45 800 okuyambibwa mogo egonzezaawo okufuna essimu esereza bintu byakusereza busereza ati bire ebintu byokunyiga obupesa mu kukalube bye twakola ki twabivako dakada na kade kaduka ku speed zile dakika 19 zaka ita kusabwa 10 zaka ongeza ko na ko rwalero kade kali awo te kanyogoga te kocha ino kubera kati nga wete setese okunyuka nyinyuse naye ntuka antie waka tufube nnyo okulaba nti buli wetunyuke waka tubako ne ketutwala gomanyi okulisayo omusajja na dalango mchala ya soke waka Omusajja buli bw'omulengera boti mukadinisa nga parkinze mu motoka n'alwalwamu ogenda okulaba afuluma awuba bisumuluzo naye bwa parkinga n'alwamu ogenda okulaba ainako envera verawo zasitudde gwamanya essanyu eriberaawo lwaki liguma noonya bana abavubuka abakuba embooko bakati abo nabo bafunye layisinsi nabewa bizinesi etambula wano mu Kampala Abana batambula n'embooko kiboko 5 omutwalo gumu yeka baazi saze kiboko 3 omutwalo gwe kasitoba ngoweze miaka 18 paka ku miaka 3 kwate baagala kuba atanaweza alete baagala kuba asusa 3 inzo kuba omusajja omuggo ate nakutuka naafa na yesi manyi kigenda erwa kiba sweet ekiri mu nsonge eyo oba mufunira wa baba nange simanyi sponsor wa mbooko eno na yaba vubuka bato Baina bate naku zino wawulida balango naku walero tugena kubera mchireka ku business weti bochama wongo inacho ya galanga kubula kemi tuwalo ngebili akabina konga kakwe ibili langa tuku sisi mule mboko ova wofu nye senti omchare bizigo biweddewo gweja angumu zikuduka liye bizigo bulirosho nye mboko tano kadogeno ova wonga omusajyo omututte nga losho nibujifunya afunye mboko zenga nkaga Nanga tukola nyoku wanga wanange simanyi muntu wangu kumulamboko talo lwa mutwalo gumu Ayo deriva jogo kweri.
1: Samba. Number one hit music in Uganda.
2: Atitiko chisusa nyo.
3: Esi echuka, abantu bachuka, ebintu bichuka, semateka achuka, abana bachuka, abasika bachuka, abakazi bachuka, na abasajja bachuka. Katijichi echitachuka.
4: Lwaki osasula ekisinga nga waliwo ekitali kya kusasulira? Bw'okozesa Momo app empya, osobola okuweereza ssente ku bwereere eri omuntu yenna. Buli wiikendi osobola okusasulira ebisale by'amasannyalaze wamu n'amazzi ebiri wansi w'5,000 ku bwereere. Kituufu, saving ekiwerako okikola emirembe ng'obuyinza buli mikono gyo. Downloadinga Momo app empya leero, otandika okunyumirwa obulamu obutaliimu kusasulira. Ago ge maanyi ga Momo. Oyagala kukwata ku simu ya sereza nga yesoka oba okwefunira ekyuma ekipya nga kinene ate nga kidduka? Mogo byonna ebigonzezza. Funa essimu empya ya Tekino, Infinix oba Itel ku looni okuva mu Mogo ng'oteekayo akasente akatandikirwako kano nga kasoboka era ng'ogifuna mu ddakiika 15 zokka, ate ng'ebisale by'osasula buli lunaku bijja mu nsawo yo. Ng'ate bw'osasula obulungi mu myezi 3 egisooka, ofuna omukisa okwewola ssente enkalu okutuukira ddala ku 35,000. Lwa kyalire dduka lyonna eritunda essimu za Mogo oba kuba ku noti 2 noti noti 4-5-8 noti noti okuyambibwa. Mogo egonzesa okufuna essimu esereza.

0: Mwebale kubanga mchauliriza Sedume Lubogola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatu saka maulira gesawe. Kumine bili mubujuvu, elanga kusawe kumine bili. Tekuna ita wadida chika ni munange.
1: Waguma chisule. Abatuze kuchiaro Nansana East 2A. Echisangwa municipality ye Nansana mu district ye wachiso. Bavude mumbera. Nibole kwa butali mumativu. Kupigambi bwanti baba kakati seko mtu kwe batalo nze. Ngati kwe batalo nzo mtufu wali. Nukumumanya bamumanyi. Bino byonna bagamba nti polisi ye Nansana ne ginaye y'omulubiji baba tutte ntyagi okukakananga waliwo n'abakwatiddwa gattako n'abalumiziddwa omusasi waffe abaddewo nnyo ayinza okutandikira awo.
2: Ensonga z'okulonda obukiiko bw'ebyalo mu bitundu ebimu eby'eggwanga tezinnaggwa. Abajaganya nga bakyajaganya, abalala bakaabaga jjulujjulu, kyokka waliyo n'abaatandise dda okutuula obufoofofo okusibira ekikookolo be balumiriza nti obwa ssente be babbye bubbe. Kucharona sana East 2A.

0: mu munisipaali ye Nansana mu disitulikiti ye Wakiso gyengwiridde ku batuuze ababadde bakunganyiziddwa alumiriza nti yeyawangudde ne bamubba Asadu Kiwendo nga balaga obutali bumativu bwabwe ku ebyo byalangiriddwa oluvannyuma lw'okulonda.
1: Akalulu tetuli babantivu nako, twalonda gwe twalonda gwe tumanyi nti ayiseemu si gwe baalange, y'ensonga lwaki kino weekiri. Atufuga si gwe twagala ate si gwe twalonda.
2: Tumaze ebbanga ddene tutulugunyizibwa kuno ku kyalo, tetujja kukkiriza muntu yava gy'avudde. Naye kuba yakolagana n'RDC, RDC n'alyoka n'awambako ono omwana obukulu, naye avuma buli kiramu, asiba abaana, emisango egye tegigwera ku LC, gigwera ku poliisi, era nga bwe mbalabe batulinawo batwetoolodde. Ye Farida Namukwaya.
3: Tetulina kirala kye twagala wabula okudda mu kalulu. Tusinziira ku byabaddewo, akalulu kabbiddwa misana kyere ng'ensi eraba. Twagala akalulu akukaddibwemu abatuuze bafune omukulembeze gwe beetaaga anaabafuga obulungi nga bo bwe baagala, so si muntu kuva eri n'abeŋŋamako. Omukyalo oyo gwe baalangiridde si ye yawangula akalulu, yaleeta abayizi ab'amasomero ne bajja ne bakola ki, ne bamulondera ne baweza ŋŋamba ateere namba teyawera.
0: Abatuuze bano bagamba nti ebitongole ebyokwerinda byayingiriddwa okulonda kwabwe ne batuuka n'okulangirira omukyala Farida Namukwaya munnakibiina kye NRM, nga mu kusooka yabadde afunye obululu 212 kyokka ne babikyusa okukakkana nga bamuwadde obululu 6 Asadu Kiwendo ow'ekibiina kya NUP gwe balumiriza okuba nti ye yabadde awangudde akalulu kano yabadde afunye obululu 417 mu kubala okwasoose.
4: Abantu ffe tulina okulonda omuntu ayina otufuga ku kyalo.
0: Wentuukiddeyo nga poliisi abantu bano batutte entyagi, kyokka wakati mu kanyoolagano ak'amaanyi waliwo omukyala abuziika akatono okufuuka ow'ettulu, era okuwona kwe kunaaba kuwonga kwennyini. Omukyala ono agamba osiwa omulubijja mukkakanyeeko n'amukuba mizibu.
5: Ankutte eriiso nankuba wano nankuba wano n'empale kankulaga anyambudde empale osiwa omulubijja anyambudde empale nangijyamu n'akaleega osiwa omulubijji kamulaga obugo olaba wano ayuzizza empale osi nankwata wano obulago mbulwaki nkwata kamera wano waliwo waya
6: weyambula mukwano
5: olaba wano kamalage olaba osi yankubye wano omugo osi nanyambula nanjuza bulega mawere yona osi womulubiji mbwayagala simu yange laba wankoza eliso laba wankoza obulago empale azinjizemu zino nesigala bwereemu.
0: Asadu Kiwendo agamba yawandikidde dda abakakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulonda nga balindiridde kiki kye bagenda okubaddamu ku nsonga y'okulonda okwabadde ku kyalo kino.
7: Twagala tubeere bantu bakkakkamu, tuteeke obwesige mu kakiiko k'ebyokulonda.
8: Amina.
7: Nawankubadde be kaatusindikira baakola birala,
8: kyekyo.
7: Naye naffe eddoboozi lyaffe tugamba nti twagala buwanguzi bwaffe kuba twakola ki?
8: Twalonda.
7: Era bajja tuwa feedback mu budde obuki? Kati katulindemu okuva leero, bagenda kutugamba tuddemu okulonda oba okulangirira nze ng'omuwanguzi, kuba ekyamazima kiri nti nawangula.
0: Njagadde okumanya singa bino byonna bigaana byebagezaako okwerwanako. Abatuuze bano kwe kuntegeeza lwaki ekyalo kino bagenda kissaako ofiisi 2 eza LC esooka.
9: Tugenda kola ofiisi ezo tukole yaffe tolya beeneyiye.
10: No bwe tuba tetumwagala era tajja kutukulembera.
5: Asiwamulumijja nkutte muliiso n'onyambula akaleega.
0: Ku lwa Radio Simba, nze Matinia Michael Kigongo, wano e Nansana ku nkingiza ekibuga Kampala.
11: Webale nnyo munaffe Matinia Michael Kigongo. Gama sasi n'omukka ogubalagala binyoose mu kabuga k'Essenge mu disitulikiti wa Kiso, poliisi webadde egugumbula abatuuze naddala mu kitundu kino abadde beekalakaasa mu mirembe nga balaga obutayimativu bwabwe olw'okulonda ssentebe waabwe Ronald Walakira ate ne balangirira mu mulala. Abatuuze bano bakalambira nti agenda tebaliiteri muntu agenda kukkiriza kufugibwa gwe bataalonda.
12: Akachokebwa kulonda mugwanga
13: atubulira amazima bo okulonda kwafuka kwa bamaje obasecho akaluruba kasazemu twalonda Walakira
14: munefe dwala muntu anatutegera oweddembe ategera abantu twatufa kibina ne wandi adwe nyale munenga nenga ategerira abantu nedata waine bisembi yeisawubi tetumumanyi fe twagala kwetwalonda ye Walakira Robert
15: fawachala besenga tulina kwe mugu.

0: kumuntu ndio no wafwe tusanye kufa kumuntu ndio na alina morals ezitali ziri ezimu mubi wetaka kukwe kubana kukola viki onjiko zibade zitula
1: nida
0: ababa teko wabade ba oppositioni kugambia 94% wabade ba inari nabade mpuri yoweru wero ngagama tuwakoze mburu unji at least tuwafunye yo agachimene chini mbuyiza 63% from 94 to 63 wakoze mburu unji
1: wabato koze mburu unji
0: chekile tenu abantu wabu wabitu wa government babi ya tibabibi na abia fina nurecho waliwo kusomoze wa kuenda manzi matena ngisibi subida nga utamakuzi wa nula mamkalu ngako nga baku watu wa mungu wafe unachijaba alumye omu na mamu makemi mwajo na besi biebi na ibukokoro moto kaneri na yoke simbu na neduka nengi chirunji ya mamu chitundu mamanya bazirese babo kende kutivya manja muka manji babi ogera lwetu lwaki tutuuka awo nefuchi aina ba supervising abantu abo kuli mtu jari iche afuse chetwala
1: honorable senyonga
0: sibo
1: uwo wabadola bo kulonda kuno nabuti nebi alebirala mu wangalira nebitundu byoyitamu ebyalo okulonda kuno kwabadde mu bugu mulingi nyo na dalamu mu kaseera ka campaign uluoza chichenyo echame chabadde mu kino bwotunulira campaign ngo yinzo okulowooza mayor ya campaign nga mubaka wa parliament ya campaign nga bantu bakubisize ebipande bagabye sente ninagwe nawulide ye olwamazo mulonda line ngeri ka bantu obachi 10 mu 3 okusinzira ku kyalo kye buli muntu namusimba aketaane 5 naye nga mu mwezi agenda kufuna omutwalo gumu chichenyo ekyatekeseze nnyo abantu sente ng'oggyeko okwagala obwagazi obutafaanaganako na kulonda kubaddewo kuli okwasooka
0: abantu baategedde nti omuntu bw'aba akakafo konna ne bw'abazizza omusango ajja kubikkirirwa ekyokubiri abamu balina bye babikkirira emisango gye baakoledda mu bubbi bw'amataka mu biki agamba bw'embeera ku kakiiko waakiri awo n'afiirawo abalala balina bye babikkirira baddiira baabwe be bakolagana nabo mu bintu eby'enjawulo gwomanyi nti abantu bali emu byalo baafuuka ba pulaana bazikisa bukawunti agamba genda ozimba 5,000 gobomba wa n'ogamba waayi mponya okuwaayo akakadde ka pulaana n'omuwa 5 gwe mulowooleza mu biri bya musaala
1: naye ekyo kati bw'okiraba gavumenti nammwe ngababaka naddala gavumenti kiteekawa era kiwa kyakulabirako ki na kusoomooza ki gye kuli
0: kusoomooza kw'amaanyi nnyo
1: bwe
0: tutandika okuzannyira mu mbeera eyali baddeetereeza abantu waffe mu byalo kubanga abantu b'omu byalo kiriza gaana bo tubeetaaga 10
1: kukikumi
0: era tubeetaaga abantu abo basigale nga bali mu mbeera ey'obukkakkamu embeera ebabeezesa awamu tubanga nakyo kigenda kwonooneka lwi twabadde nga tulonda wawangayo n'erinnya ne bagamba nti ndijjaeyo tukuwadde ekifo ky'abavubuka ti ndijjaeyo kibwe gwalinga naye kati n'atasobola alemerako nizegenda okuwajagala bwabuwandiisi bwabuwanika bwa difensi ogenda okukakkana nga ekyalo omwezi guggwako ogwokubiri ne guggwako ogwokusatu ne guggwako omwaka ne guggwako nga tewali lukiiko lutuddeo lw'ekyalo nolwekyo tuddeyo ku mbeera eyakolanga nga ekigendeerwa kyakuweereza bantu naye kati obadde olaba abantu bandi ababbye nga sente za Paris Development Model bavudde nga mu bbanga
1: bakulembeze
0: bebalonzi kati abantu bagenda nagamba nti wano tulina omusajja yabadde yeewaana ntize mukulonda kwa muzeeyi okuwedde ke nazimbyemu ennyumba nenkoleramu n'omukyala business nengulako n'akamoto omugamba okiwabbye mmeka nga bwuwulira ali mu bukadde nabo ki
1: nabukadde
0: sente ze babaweereza okutuusa mu bantu tebazikola ki
1: tebazituusa
0: owulira 2013 buli kyalo oli bwabalamu ebyalo nga biringa ebyalo 9 amanya nti ye akajja akasaabi
1: omuntu yenna kubanga bw'oyingira mu kifo ekyo

Edakika ziri nnya ze zakayita ku ssaawa bbiri zino ez'ekiro musibye mutebe banaffe abatuwuliriza gano ge gali mu bufunze nze Waguma Kisule. Akakiiko aka Paalamenti akavunaanyizibwa kusunsula abantu abalondebwa pulezidenti okwasibwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo kasunsudde Juma Witonze Kiseka eyalondeddwa okuba minisita oba omubeezi wa minisita avunaanyizibwa ku by'ensonga z'omunda mu ggwanga. Obwakabaka bwa Buganda olunaku olw'enkya mu butongole nga lujaguza emyaka 33 bukyamuzza ngoma Ronald Muwenda Mutebi owookubiri atuula ku nnamulondo y'abajjajjaabe. Ababaka abatali bamu mu lukiiko olw'eggwanga nga bava mu kitundu ekya Buganda bakubiriza abantu be bakiikirira okujaguza awamu ne Ssaabasajja Kabaka mu bitundu eby'enjawulo so nga abalala bakwegatta ku mikolo ekigenda okubeera mu ssaza lya Ssaabasajja ery'eKyaddondo. Abamu ku babadde beesimbyewo okuvuganya ku bwassentebe obw'enkiiko ezikulembera ebyalo beemulugunya ku mivuyo egyabadde mu kulonda okwabaddewo wiiki eno ng'abamu ku basinga okwemulugunya bali eyo mu Katabi Town Council mu disitulikiti y'e Wakiso. Poliisi ekayunga ekutte n'eggalira abantu 9 banga bavunaanibwa gwa kulumba batuuze ku kyalo Nnongonto ekisangibwa mu ggombolola y'Ekitimbwa mu disitulikiti y'e Kayunga nga baatemyetemye abantu abamu n'abalala ne baddusibwa mu malwaliro omuli ery'e Kayunga ekkulu nga n'abasinga baatwaliddwa biwala ttaka. Abatuuze ku kyalo Nansana East 2A ekisangibwa mu munisipaali y'e Nansana mu disitulikiti y'e Wakiso beesaza akajegere nga bagamba nti si bamativu olw'ebigambibwa nti baba bakakaatiseeko omuntu gwe bataalonze ate nga gwe baalonze yabadde amanyiddwa omutuufu. Abantu bano beekalakaasizza ne bagamba nti nga kuliko omukyala alumiriza nti osi owa poliisi ey'omu Lubigi amukkidde okugenda okukakananga kata amutungulemu eriiso ate n'empale ye n'agimwambulamu. Teekateeka okuwulira gano n'amalala mu bujjuvu bwe kanaawera akawoza masiga. Programu eddako ekiwanja Sports.

kubanga ayinza okubanga kubimu kubyalese biteko kwanga biri mwecho abasambi bano kubanga batambulamu ate nono abadde asigadde wala bikayinza okubanga agenda kutambulamu ekyenja bule ekiriwo nti minisita ne bakulaga kabonero konna nti agenda kwekalakasa oba agenda kukola kyo wabula bwe tuba tuli bakukkiriza mawulire gagamba nti yagamba bakamaabe nti ajja mwetegefu okugenda singa kirabu ya sene wayo sente Newcastle ziyetaaga kyekiki kye nadde mbagamba ekisooka Newcastle gumirese mubalamu sente nyingiko Arsenal bweneeba yakumutwala bweneeba ng'ono akyamubalamu sente nyingi nga bwazaagala kiyinza okubeera ekizibu wabula singa banakendeeza ku sente ndowooza nti Arsenal esobola okuyingira diiru eyo nesobola okuba nga emutwala n'afuuka omusambi waabwe nga bwe kiri kubanga ekituufu kiri nti tasobola kusigala mu tiimu nga Newcastle bw'obeera Gumirez tasobola kusigala mu tiimu nga Newcastle Arsenal bw'ebanga eddala ekwetaaga ekizibu kya Arsenal tennaba kuvaayo kulaga nti eri serious kubanga tennaba nakuteekayo bidi yonna naye ndowooza engeri gye kiri nti Eddie Howe yavuddewo kiteekwa okubanga ne Gumirez ateekwa okubanga agenda kulaga obubonero obulaga nti ayagala kubanga atambulamu tasobola kusigala mu tiimu ng'eyo so ndowoozaamu nti ayinza okusalawo okubanga atambulamu nga bwe kiri kubanga bwe bataagenda mbulaaya mbu abasambi bangi abanene mu tiimu ya Newcastle abaasaba nti nebaagala kubanga batambulamu akusaidi bye biri mu mpapula z'amawulire ebyogerebwa so tukatulinde tulabe gye kigenda okubanga kikoma naye nga tukyayogera ku ekyo nga bwe kifaanana ekituufu kiri nti kubanga waliwo akya abantu abakyayogera ku kya Vinicius Junior Arsenal bwebanga ddala yeetaaga Vinicius Junior bwe nandibadde Vinicius Junior ngenda ne negata ku tiimu ya Arsenal enjawulo eriwo Arsenal bino bya mpapula bikyali mu ŋŋambo ebyomugamba mbu Arsenal yeetaaga Vinicius Junior bikyali mu ŋŋambo kubanga Arsenal tena kutuukirira Real Madrid tewali kibaddewo ekyagezaako kutunuulira bya contract ya anaasayininga oba taasayininge bye bikyali mu maaso naye nga tewali nnyo nti Arsenal yagenze mu tiimu ya Real Madrid eyagala Vinicius Junior era egenda ebyo tebiriiyo bikyali bya bigambo naye bwe nandibadde Vinicius Junior nga Arsenal neetaaga nandibadde nziruka buddusi nensobola okubanga mbeegattako ekyenjawulo kiri nti Arsenal yeetaaga Vinicius Junior kyekibuuzo kye tulina okubanga twebuuza kusaidi eyo okugyako nga Arsenal okuvaayo okulagira ddala nti nemwetaaga naye lwaki nandiyogedde ekintu ekifaanana bwe kityo olw'ensonga nti mu tiimu ya Real Madrid ekituufu ekiri kino Vinicius Junior si wa maanyi nnyo mu tiimu ya Real Madrid abwotunuulira tiimu ya Real Madrid bw'ereeta omuntu nga Mbappe akitegeeza gwebe ekuzikiza okitegeera kati bweyagala okutwala omuntu nga Rodri omuntu alina ne Ballon d'Or omuntu abadde ayina omuntu asobodde okubanga awangula ekyobuzannyi mu World Cup abeera munene gwe baba bakusiza kakati si munene mu tiimu ya Real Madrid wabula bwajja mu tiimu ya Arsenal asobola okubeera omunene asobola obatundira emijozi mingi asobola okubeera nga Arsenal bamusinza mu billboard zonna basobola okubanga bamuteekako n'aba muzira mu tiimu ya Arsenal era yabeera omunene mu tiimu ya Arsenal bw'aba asobodde okubanga ajja teri akyayagala kitiibwa kifaanana bwe kityo ng'ozze mu kiraabu ng'olaba bakusinza ng'olaba gwe munene n'ovimba byonna ne biba nga bikutambulira bulungi ekyo kyo omuntu yenna yandiyagadde okuba nti nasobola okubanga akifuna naye ekyenjawulo ekiriwo kiri nti bikyali bya bigambo bikyali bya gundi yagambye naye tebinaba kuba serious ekyenjawulo ku transfer zinebbiri Arsenal tenaba kulaga nti neri serious eya Gumerez ne Vinicius Junior tebanaba kuluba kiraga nti no bali serious kusaidi eyo naye nga transfer zombi ebbiri zandibadde azisobola okubanga zikolera ddala bulungi nnyo abantu bano nga bwe kifaanana mpolampola so akadde kalaika nti no katuweddeko kadde katuweddeko naye nga ku birala ebigenda mu maaso biyinza okubanga ntunuulira kiri nti ndaba wano Bungereza ne UEFA bavudde ne bagamba nti no senga Gianni Infantino agenda mu maaso n'ebiri ebyokubanga yagala kutunda emigabo ku World Cup ezigenda okubanga zitegekebwa FIFA bo bagenda kuzira okusamba mu World Cup ya 2023 UEFA ne Bungereza bwe batyo bo beyawuddemu UEFA ne Bungereza simanyi oba Bungereza teri mu UEFA naye nga bo bagamba tebajja kusamba mu World Cup ya 2023 senga

0: Infantino alemera ko kucho kutunda emigabo kati jukira ntisengaba kera kumacha UEFA na egano kusamba World Cup ba sponsor abasinga bayinzo kuchivamu kitegeeza ki nti FIFA eino kumatiza bano na da UEFA amawanga ga UEFA agagaba zungu geta ago kubanga gabera mu World Cup kubanga ekitufu kiri nti World Cup yetaga nyo UEFA ba sponsor betaga nyo abantu nga UEFA nga mwebali amawanga ga bulayo kubanga mwegali nga gagenda maso naye batuzizza olukungaana olunaku olwalera kale batuzizza olukungaana olunaku olwalera aba UEFA bonna ne bakkaanya ababaddemu ataano mu abataano nti tuzire World Cup ya 12 mwasa tusenga bana agenda maso nga Infantino ayagala okutunda emigabo nga bwekiri katulinde tulabeje kinagenda kubanga UEFA bwene remerako kitegeeza ekintu kino tekijja kuyitamu naye nga twade twagala Czech Republic bo baade bagambye nti tebalina buzibu bo bajja kubanga bakiyingira nga bukifana kadde katuweddeko naye nga Bingo Masavu omuwanguzi tumufunye ali ku 0-7-0-M-14-12-95 noti musanvu noti emu 14-12-95 ye muwanguzi nga bakiri ku side ya Fanda Otieno wali ku parliament weba nyo kubanga owuliriza coach Rasto weba nyo kubanga owuliriza Salim Chivei Jinja no mulala gwe tugamba ye Medi Semwanga bamunanika nawe weba nyo kubanga owuliriza government birthday ya muwalawe ya lero okay mwena mweba nyokubanga muuliza omulangira galabu zichironde na weba nyokubanga uuliza kusaidia yusinga suja kubanga tubiogera kwa unako urencha omukuru waguma chisure ayingi deo bulunji nyo yena kubanga kutusa ke gulile iranga mwesungi akubulile bionanga wifanana mwena
1: Sawa kukule sime zikari kokomo. Manda mobile, net data, nga amari na kusatu. Nyiga star chikumia na mumuenda star. Emu hash, oja kufune nyonge za yavi satu. Neda chikezo uwerere, okukuba masimu gamanda. Manda mobile, kuleza. MTN, erunga mizwe Uganda Communications Commission.
2: Musa, waji chichigenda maso wata. Debo zimba store wampia, enkade nkuba ya jisunde. Enkade vade funzi.
3: Atenga kuruno, ama kungula gangi. Nyeenda kubisa ama emirundi na emirundi.
2: Musa,
3: Sente wazi jiwo kugule taka msizo nieno. Nga sente zifosa ka sente nakuzino.
2: Ania kugama ati nagule taka. Tewa kula taka.
3: Nagula nsigo chikachi runji.
2: Nsigo nonji?
3: Yeah. DKC 989, okuva mubaya.
4: Wesige DKC 989 kurama kungula amalunji. Chino chechika chaka soli ya chirunji. Echikula mangu okuva mubaya. Asobola okuva mwesa wakati wana paka kwana munya buliikemo. Akulira mmyeze na atewa mpeke nunji. Jukira simbe mpekemo bulichinya. Chali na tondido liyabiri meri kulio kompi wefunile DKC 989 oralero. Dekalb, success you can invest.
5: Eno yesim news kuri wamu amauli wegaba kuna agesi kaku saweno

daladala wabera wakasera akomuntu okukakana ngense tutwala speed no kakana no gamba ntikanzi kakaneko ensi najisanga wera ndigirekawo olunaku luno olwokuna luba luwa kukakanako abantu twefumitirize twewunaganye tukubeko tochi jetuva wetuli ne jetulaga mbaniriza nze jeje semanda luba luwa kuna programu ebere yitibwa ebigambo dagala medicinal words of jeje siko wabajukiza tedagala likola emirimu emikulu jiringa esatu obena edagala liziyiza edagala livumula edagala li

akalulu kero si wekata andika okuvaamu emiranga wekata andika okuvaamu duka duka wekata andika okuvaamu okulaja nanti batubye batubye wekata andika okuvaamu kwa balangiri desigo tubate tulonya wekata andika okuvaamu enkole yechi yekera nga abantu bagezako okutulo obufofu balabe ngeri jebanyagamu akalulu aka LC aka LC tuba twetaga okusabira eggwanga lino situmanyi obaje tweyongera ekintu ekiyitibwa okulonda wano waliwo akalulu akagenda okubeeramu obwesiga abantu bakkirize tyakoko kajja kutambula kinnawadde abantu bajja kulonda omuntu gwe baagala mu mirembe ewataliiwo kukukuta ewataliiwo okugulirira ewataliiwo ki situmanyi oba akukanaaba kulondaani oba kanaaba kasigadde mu bannaddiini naye ne mu bannaddiini olumu tugenda ne tuwulira wabadde okulonda ng'owulira nti kakati awo nawonawonawonawona for God and our country tweyongera kusabira ggwanga lino lunaku lwaleero amakanda ŋŋenda kusinga gasimba kukyaliwo olwomukaaga olwa dimansi ewedde olunaku olwo nga lwe lwali lusookedde ddala mu bukulembeze bwa NRM obuwezezza emyaka 40 lwe lunaku olwasookera ddala ne lulangirirwa nga lwali lwakuyonja eggwanga lyattu kiwandiise bulungi bwansi mu buganda wano kyayitibwanga bulungi bwansi bulungi bwansi kyekintu omuntu kyakola nga tosuubirayo mpeera yakusasula naye nga naawe okiwaddeyo nga saddaaka okiwaddeyo ng'ekikolwa kyokwagala ekyokwagaliza abantu ku bwereere kubanga naawe byofunye mu nsi muno ku bwereere bingi n'olwensonga eyo olunaku olw'omukaaga lwa wiiki ewedde lwali lunaku lwakuyonja mu ggwanga lyonna nze nebaza katonda nti mukama katonda kye namusaba namusaba nti mukama katonda tommettanga enziro tommettanga enziro ontalizanga nondeka mu makkati awo segomba kubeera mu kibiina kyonna kya byabufuzi segomba kubeerako kyekubiira asukkiridde ku nsonga za madiini ku nsonga z'amawanga ku nsonga za bibiina byabufuzi njagala okusigala mu makkati awo nga nnengera erudda n'erudda emitala n'emitala kyalo ku kyalo muntu ku muntu ekirungi nsigale nga nsobola okiyita ekirungi n'ekibi nga nsobola okiyita ekibi ewatali kulabika nti nyinamu okuswala mu mutima gwange munda in my subconscious kubanga buli lwobeera ng'oliko enziro sijja kulimba waliwo ebintu by'otuuka okwogera n'obeera nga naawe kennyini bikuswaza kiri omwana wa Katonda kye yagamba nti atakikolangako yaba akwata ejjinja alikasuke kale nno buli lwobeera nga naawe oyinamu okuswala nekyekubiira n'okutulugunya kw'oli okozeeko oluusi oyinza okubeera nga si gwe muntu mutuufu okusonga mu batulugunya si nze mutuukirivu atuukiridde naye njagala nnyo okusigala nga ekintu ekirungi nkiyita kirungi ekibi nenkiyita ekibi mukkirize olwaleero njagala nze nga tuli wamu nammwe ku lwokuna luno Katonda kaalutuwadde tukube tooki ku kyaliwo ku lw'okuyonja olunaku olw'omukaaga olwo bwe lwagenda ng'ekigendererwa sikulabika nti kuba bukubi bituli mu kyakolebwa ekyakolebwa tukitwale nti kyali kirungi naye ebyatuukawo tubijjemu ekyokuyiga ebiyinza ekiyinza otuyamba okutereezaamu era n'olunaku olwo okulufuula olw'omugaso ekisingako eri bannayuganda bonna kubanga prime minister yalulangirira nti olunaku olwo lugendanga kubeerawo emirundi 12 mu mwaka kubanga yategeeza nti buli lwa mukaaga olusemba mu mwezi lunaabeeranga olunaku olw'okuyonja eggwanga lyattu mu nsi yonna eya Uganda kale nno bwe kibanga bwe kiri kitugwanidde okuzibikira byetwalabye ku lw'omukaaga olwa wiiki ewedde be kikwatako bwe baba nga bawulira eddoboozi ly'abantu eno lubogola simba mu medicinal words of jeje tuyambe tuzibikire olw'omukaaga olusemba mu mwezi ogw'omunaana Agusito ate tulabike nga ensobi ezaalabikidde mu luno olwasoose
nyingi tubera tuzizibikide ate olunaku luno lufuke olunaku olutwale gwanga lyaffe mu maaso. Ngenda kulindako oberenga oyanguwa otemyane kumunno nti jeje kumpewo kwali yanguwa atandika atayagala atandike nawe era nawe otandike naye teri kwebakanga jeje ali kumpewo bwetutyo bwetugenda okubanga tulayira nga tuteeka omukono ku ndagaano yaffe eya buli lwakuna. Namusizza mwenna mwenna mwenna mwenna abalumirirwa eggwanga lyammwe nembagaliza mwenna mwenna mwenna abaagala emirembe semirembe ng'ensi bw'egiwa n'emirembe nga Katonda bw'agiwa. Mbawa akayimba kano balindako bulinzi bwe tumaliriza ate tubeere nga tuteeka omukono ku ndagaano awo tulabe olunaku kye lutugamba olwaleero.

0: agayambako nga gatambulira ku nsonga egamba olunaku luno bwe luba lwa kutuukiriza bigendererwa byalwo, biki bye tuba tuwongeramu, biki bye tuba tuwongeramu? Kubanga tukirize tugane olunaku luno olusobola okutuviira mu Uganda ennyonjo buli omu gye yeegomba. Naye biki bye tuba tuwongeramu? Kyovola bansoose kubalaga nti ebyabulamu ebyabulamu ebyabulamu nga nkuba tooki. Naye gye tumalira tuteekwa kumaliriza nga situlaba bulabi nsobi, naye tuteekeddwa okubeera nga tusobola n'okulaba solution. Ate solution emirundi mingi ezisinga ziva mu bantu. Nja kubanga nzigulawo mumbulire kyekisobola gw'olowooza olunaku luno bwe luba lwakubeera olunaku olutuusa Uganda ku buyonjo obwegombebwa ddala, biki ebisobola okutereezebwamu, okwongerwamu oba okwongera okuteekako essira? Kale neŋŋenda ku bantu luberera abaagala okuyimirira ku ludda olugaana ekirungi n'ekibi, saawa 24 bo baagala basigale nga bakigaana. Bw'oba omanyi nga ku lunaku olwo wasigala mu nju yo, kubanga wadde ekiragiro kyali nti nno okuva saawa 1 mpaka saawa 4 abantu mwenna mwetaagibwa ku luguudo mu bitundu byammwe, naye bw'oba omanyi nga ggwe weebuzaabuza bwebuzaabuza essaawa ezennyo okuva saawa 1 mpaka 4 gwe wazeebaka mu tulo, kkiriza nkuteekeko akapande nti mmwe mubonyaabonye eggwanga lino. Ŋŋambye ki? Vaako mulala gye 04 14. Bw'oba omanyi nti essaawa ezo ku lunaku olwo gwe essaawa 4 wazimala mu buliri bwo nga weggalidde mu kikomera kyo n'abantu b'ewakaawo, kkiriza tukuteekeko akapande. Ababonyaabonya eggwanga lino si balala, oli omu ku bo. Hello. Otyo.
1: Nti bw'oba omanyi olwo olunaku olw'okuyonja eggwanga gwe wasigala mu maka go ne famire mu kikomera tutaddeko akapande.
0: Kituufu, tukutaddeko akapande. Era siŋŋamba waakutama simu wano, ne ŋŋamba buli muntu kuba simu ng'oyogera omuntu gw'oteekako akapande ku olwo. Lwaki? Bannayuganda mbabuulira ki? Mwegenderezanga nnyo ebintu bye mulowooza nti oba onoogumaza mbiro nti tibantegeere. Ebimu ku bintu ebisinga okunneewuunyisa bye neetegereza okuva obuto bwange leeno kati gye ndi, abatuuze ku kyalo singa kibeerako obuzibu katugeze bwa kufiirwa muntu ku kyalo, abantu bangi ne beeyiwa oba ne beetaba mu kumaziika g'omutuuze waabwe. Kyewuunyisa nti abantu bayinza obutasobola kujjukira buli muntu yaziise, naye ate kyewuunyise nnyo abantu basobola bulungi nnyo okujjukira ataziise. Ŋŋambye ki? Wangi? Otyo, ŋŋambye ki?
2: Buli muntu atakola bulungi wansi n'asigala mu kikomera kye omutaddeko akapande.
0: Omutaddeko, naye awo mbadde nvuddewo. Kasita ŋŋamba ŋŋambye ki oli n'akimaliriza ekyo olwo tuba tugenze kirala. Ŋŋambye kyewuunyisa, kagube mukolo gwa kuziika abantu bayinza obutajjukira buli muntu yaziise, naye ate kyewuunyisa nnyo nti ate basobola okujjukira ataziise. Nti mu nkuyanja y'abantu ababaddewo okuziika, oli ayinza okubeera nga akalu ubirirwa okujukira buliye yazise naye ate bangu irwa nyu okujukira anti gundi ti yazise hello
3: wewale kuwereza
0: otyo
3: kwese ntonto kasao
0: hey
3: ogambi
0: hey
3: ntu changu nyo okwela vila omuntu
0: paka angoli yaka tusiza oye chimule mie gwe chituse wama ochimuli debulu unji hello hello
3: wewale kuwereza jeje
0: otyo ngambi echao katerezi
3: ndita isi matofu ndiwa na namu tide michiana ogami ntichangu nyo avantu okwela vila
0: nakaka
3: vila abayizo buta jukila avantu bonaba abademu kuziku
0: otyo
3: na yate changu nyo okujukila omuntu tiyote yaba demu kuziku
0: good webale nyo katiba seba ne manyabo mukuyonja kwetu alimu kuruomu kaga abantu bayinza okubanga tibajjukira buli muntu yetaba mu kuyonja naye ate ekisinga kwewunyisa nti omutuuze ku kitundu kyabwe ateetaba mu kuyonja ye bamujjukira era bamumanyi hello otyo
2: kwende changu nyo okujjukira omuntu apaziise ate kizibu nyo okwera biro mtu ya zi
0: ate kwa kitamu ndi so nga nemu kuzika tuwade tufude yu tuwade tuwagenze da kucha kuyonji uku waliwo kuruo mukaga ntino gwe yasigala mu nyumba yo abantu bonna bonna bonna abetaba mu kuyonja bayinza okubeera nga abantu babalaba kwade bayinza obutajukira sekinomu naye ate ekisinga okwewunyisa nti gwe atetabamu ate gwe bakujukira nnyo hello hey otyo
3: ogambi
0: hey
3: abantu bayinza okutajukira omuntu ataaliwe mu kulongoosa olunaku olwo era ne bamwetegereza nnyo naye jindi yakwata olwezi yo tebamugendera kumu
0: waliwo ebintu bye twogerako mu mbeera yonna waliwo ebintu bye tuyita ebiri nomo na bunomo kati tobula wano njagala tugende ffenna mu mbeera yonna waliwo ebintu bye tuyita abunomo ebiri nomo ne abunomo ngambye ki vako 0415439 ebintu ebiri nomo ne abunomo bwe tudda mu Luganda olwaffe Omuganda kyava agamba nti eyawukana ku mugendo efuuka kaasa. Eyawukana ku mugendo efuuka kaasa. Eyebera nsanafu. Bwe luba lunaku lwa kuyonja ng'abantu bonna bakedde. Ku mulimo gwa kuyonja kyalo. Bano bonna abali mu kuyonja. Nsanafu gwatala biseeko bega tako ofuse kasa kwega yili deto tataganya wantu wano wakulu nyo abali mukuyonja bonna nsanafu gwatali nabo ofuse kasa hello
2: ogambye
0: hey
2: abali mukuyonja bonna nsanafu
0: hey
2: Wofuse
0: kasa eyawukana ku mugendo efuse kasa ekyokubiri olwananga nnyo okubeera banno we bali naawe woba obeera ngambye eki hello
3: ogambye
0: hey.
3: Olwaniza banno we bali
0: hey.
3: Naawe
0: wobobera naddala ng'ensonga gye baba baliko wano mu Buganda kamba w'ekyokulabirako mu byalo gye tuzaalwa waliwo emikolo oba emirimu egyetabwangako obutereevu nga kikuswaza singa oyita ku bantu abagukola. Waliwo emirimu egyetabwangako obutereevu nga kikuswaza nnyo singa oyita ku bantu abagukola. Mu Buganda gye tuwangaliramu, singa mu lubiri wabeerayo omulimu ogugenda maaso n'obeera nga oyiseeko mu lubiri, Buganda ekugamba nti nga tonna lamusa na Nnamulondo sooka weetabe ku mulimu gw'osanze gukolebwa. Mu Buganda mwabangamu okuyisa omwenge. Singa obeera ku kyalo n'oyita ku maka nga gatudde gasusa amenvu, kyabanga kya bugunjufu okuweta n'osooka otuulako nabo n'osusaayo embidde emu oba bbiri, ne bw'otamaliriza naye ng'osusizzaawo emu oba bbiri, oluvannyuma n'obaga nti bakulu mba munzikirize neeyongereyo nsangiddwa nnyina kye ŋŋendako. Eyo ye Buganda gye twasubwa. N'olw'ensonga eyo buli muntu nga twagala luno olunaku luzze nga lwa national, naye ate tunaagenda okumaliriza, singa olunaku luno olunaatambula emirundi ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna, ogwokutaano, ogenda sanga nga waliwo ebitundu olunaku luno lwe biyambye okukomawo ku nnono y'okukolera awamu, so nga ate ebitundu ebirala bisigadde tebirina nabo kye bikyuseeko. Nambye ki?
4: Hello.
0: Yes, sebo.
4: Ono usina kapande ka basiraamu. Ojja sanga nga ebitundu ebirala.
0: Ebitundu ebimu.
4: Na tebikyuseeko so nga ate ebirala tebirina tebikyuseeko.
0: Tugambye. Webuuze gwawuliriza jjejje mu kaseera kano. Gwe saawa 24 buli kintu ekirungi n'ekibi banaakuwaliriza nga buwaliriza. Ekikugasa n'ekitakugasa banaakuwaliriza nga buwaliriza. Ekiyamba eggwanga n'ekitaliyamba bonna banaakuwaliriza nga buwaliriza. Gwe weesalirawo ddi ng'omuntu n'ogamba nti ebirala byonna wanadda wadde mbadde ŋŋaanyi obyetabamu n'ekyo kino tikiriimu bya bufuzi. Buli kintu okuva lwe twatandika kiyita eky'ebyobufuzi. Awo we wava okunafuwa kw'omuntu n'essuubi lyaffe okulaakulana n'okulabika nga buli olukya lyeyongera kusemberayo obusembezi mu kifo ky'okusembera obusembezi nga lisemberera omuntu. Hello?
5: Ege.
0: Wanji?
5: Ogamba otya sebo?
0: Sebo ndi bulungi, ate gwe?
5: Ndi bulungi sebo. Ege, nze nsanyuse kuyita mu kubaffe tulwawo okuyita ku leediyo.
0: Mulwawo?
5: Lwawo ekyamazima kuba bano abasajja abatera okuyitamu. Tebatuwakaganya buli babeera be bayitamu ate n'omuwulira ne pulogulaamu
0: bamaamira nnyo gundi ate nammwe ne mulowooza nti kiba kigenderere, so twabagamba nti siffe tukigenderere eno namba tuziwa bubi n'endooza baba bayina akakodyo ke baagwamu bo ngeri gye bayisaamu amasimu n'osanga nga
5: bo kituufu naye leediyo yaffe eno Simba ewulirizibwa abantu bangi. Kati we tubeera okwegamba oba oteesezzaako n'oleeta akanyumiro konna naffe banditulesengako abamunaga kituufu nteesezzaako naye ogenda olaba oleese akalala ate jjejje yenze gundi nepalire tulabira ddala nga
0: mubutuufu
5: omulangira Kayemba Sulaimani Nakyesa
0: kale webale nnyo mubufunze nazino bulungi ava mu ddiro kyagezaako okugamba ensonga bweberamu okuŋŋaanya ebirowoozo by'abantu bw'oyitamu omulundi ogusoose va mu ddiiro, va ku ssimu osobole okulekera n'abalala. Amaloboozi mangi gasobole okuwulirwa nga gayitamu mu pulogulaamu. Kyagezaako okugamba ndowooza tateesezza bubi. mwebale okubera nga muuliriza simu kwa Twitter 0 4 5 3 6 9 7.
6: Ensi yachuka, abantu bachuka, ebintu bichuka, semateka achuka, ana chuka, abasika bachuka, abakazi bachuka, na abasajja bachuka. Kati jiji echita chuka.
7: Radio Simba.
8: Hemwe. Hey. Hey.
9: Tuatara atara. Ferera.
8: Yeah.
9: Ferera. Kurubokola.
7: Hemwe mafe.
10: Mafe.
11: Kwa mwami, na hene nimiro ya feyaka solije tuwali mechikerezi, yona ya chiragala, atenge jude misoli, nge chalocho nati jogeda ko.
12: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jikubisamwe mirundi yebili, obe nkubeto nye, obo msana guwase, muma kungula, tuja kutuwa alibikola, tubiri senteza fe, tufune mwamata.
11: Jine misoli ja bazoka, minene nyo, atenga nensa ulinzi tonyo, efulu miaka wunga kasingo bulunji, atenga kawomu.
12: Sizo ni... Ngenda kusimba bazoka.
13: Okufuna makungula gamani. Simba nsigo ya kasuli ya bazoka. Esinga ya amani. Eyaba limi ya bakukutivu. Ngakati sangi wa maduka kibiyo bulimi. Age nsigika. Aga kulio kumpi.
6: Ensi echuka. Abantu bachuka. Ebintu bichuka. Semateka achuka. Abana bachuka. Abasika bachuka. Abakazi bachuka na abasajja bachuka. Kati jiji echita chuka.
7: Radio Simba.
8: Hemwe. Hey. Hey.
9: Tuatara atara. Ferera.
8: Yeah.
9: Ferera. Kurubokola.
7: Hemwe mafe.
10: Mafe.
14: Sebo, ze watermelon ndiye cha wansi chechiba chenge dobu lunji. Ate chechi woma. Ato sala walala.
15: Mama, eno watermelon ye woma yuna. Anti for crop sweet. Akule vya magero.
14: Kandabe. Mwatu ne womera dala. Faith Agro Inputs Limited, ekuleta de four crop sweets nga kino kijimusa kya mazzi, ekiyamba okwongera sukali mbibala, olwo ne byeyongera okuwooma, okwongera okukola langi, wamu n'okwengera byonna wamu. Kiyamba okwongera ku budde ebibala bye bimala mu katale nga bimaze okukungulwa. Kino kijimusa ekireeseewo enjawulo eri abalimi b'ebibala wamu n'enva endiirwa nga kyongera ku ssente ze bajja makungula gaabwe wamu n'okwewala okufiirwa olw'amakungula gaabwe okuvunda. Kifune okuva mu maduka ga Faith Agro Inputs Limited mu Container Village ne Kwentebe Road, Kwesedia Building, okulina n'omuzikiti gwe Nakasero. Obaba kubire, kunoti musambu tane imu, chenda musatu, chinana munya, chinana mwenda.
16: Katubanjuli lobuunga wa Supreme, obukira obulalo kuoma, atenga bulungi eryo mbiri gwo, olw'okuba bulimu vitamin, ne minerals, busangibwa mu supermarkets ne maduka gonna mu ggwanga. Obuunga wa Supreme bukolebwa Mandela Mirrors, abasangibwa ku roundabout ye Busega, ku luguudo lw'e Masaka. Supreme Flour, a product of Mandela Group.

0: ndi ku nsonga yakola wabula nga mu kukola oluusi twawula emirimu gye tukola kati tutunuulidde okukola abantu kwe bawaayo ne beetaba mu kukola naye ng'okukola si kwa kusasula naye ng'okukola kwa bulungi bwa nsi kukola kwa bulungi wa ggwanga lyabwe nga tekuliko kuswala tekuliko kugamba nti banandaba batya olunaku olw'omukaaga olusemba mu buli mwezi bwetyo gavumenti bwe yalangiridde olunaku luno fe batambuddeko twalusanga ekigali era olw'okuba lwatusanga kigali twagenda okuva mu wooteeri ku makya nga toyinza kikkiriza ky'olaba wabweru naye olw'okuba nti nno bakikoze okumala ebbanga akaseera katuuka ng'ekibuga kiyonjo nti n'ekyokuyonja kiyinza okubula ku lunaku olwo oba mumpulidde oba mumpulidde olw'okuba nti nno kikoleddwa okumala ebbanga akaseera katuuka nga n'ekyokuyonja ku lunaku olwo kitono era mu bbanga tono nnyo abantu baba bakedde ku gundi okuyonja mu bbanga tono nnyo musaawa emu baba bamaliriza nga tewaliwo na kibagaana agenda kutandika kukwatagana na mirimu gyabwe kaakati wano we tuba tuteekeddwa okubeera nga twegendereza bwe tuba nti tukitandise butandisi e Uganda wano bwe tugenda tuzibikira ebyetaaga okutereeza mu lunaku luno bikolebwe bulungi era ne wano tuyinza otuuka mu myaka ng'esatu oba ng'ena ng'olunaku lunnyikidde era nga tokyasanga bujama buluisa bantu ne mu ssaawa ennya eziwereddwayo nga minisitule oyinza n'okuddamu okulanga nti twagenze okiraba tugenda kulongoseza okumala essaawa bbiri okuva ssaawa emu paka ssaawa ssatu tuba tumaze mu kino njagala okulabula nti okubeera nga twa gavumenti yalangiridde nti olunaku olw'omukaaga olusemba mu mwezi lwe lunaku olw'okuyonja mu ggwanga wonna tekitegeeza nti ate mulinde lunaku olwo wabula kye kitutuma nti enkola y'okuyonja ebukale muffe simba emirandira abantu abayonja ku lw'omukaaga olwo lwonna ne mukwata enjeyo abamu ne mujjayo ebitiiyo ne mukkirira mu bwala obutonotono mugogole obwala obwo abalala enjeyo ne mwagala mwere amakubo agatuuka agayita ku bisaakaate byammwe miki abalala ne bajjayo enso basaawe kati olaba wakuŋŋaanya ebiveera nga buli muntu ali mu kuyiga kiveera akiteeke we kisangibwa kintu ekyo kyekimu kiba kikutuma nti ate mu mutima gwo mutandise n'okumeramu endowooza egamba nti sigwanidde kumala gasuula ate kati kaveera abange ŋŋambye eki halo otyo gwani jeni joni otyo kale kasita oyiseemu gye kigwera yonna yonna kigwera mu mitima gyaffe kutandika kwenyumiriza kubeera mu bitundu ebiyonjo ebitundu ebiyonjo katuba bwe tuba bakubeera mu bitundu ebiyonjo tutandika n'okufaayo ku bikolwa ebibadde bituleetera okumansamansa kasasiro mu ngeri ya bbira mupango obadde oli omusooli ogulidde ovuga kagaali oba oli ku booda booda neetambula eno gwoli omusooli omusooli bwe gunaggwaako booda booda ekyatambula ekikongoliro genda kikolera ki obadde onywa mazzi oli mu takisi takisi eva mukono ejja mu kibuga situgaana otudde ku ddirisa naye akacupa k'amazzi we kaweddemu kiki kyokoze bano bakulabye kongo saga sagana awononya woteka akachupa kamazi bakulide kongo buzane conductor and conductor mno mwina mu dustbin ebe bochiba tichikoleddwa bano botudde nabo bakulabye ko kunsawoyo eyo joba dolina nga nakachupa akawedde mu amazi mukavumvu biseno kapakira muli munda mumutimo gulowoze sabano nti ogende dedala nako wachili okateke mudastibini yali ku mulimo gyokolera obo genda kaisa mudirisa lya moto ko kanyugunye ukakasuke wabwe olunaku lwa July olwomukago luwedde kasasiro entumo n'entumo n'entumo n'entumo bwe tukidda mu mwezi ogwo munana mbaka kasamuja kwesa nganga ate ntumo zikendeddeko kitegeeza bwe tugenda bwe tutyo mu nkomerero tumaliriza nga tufunye ebitundu ebiyonjo buli lwe tufuna ebitundu ebiyonjo waliwo endwadde ze tugenda okubeera nga tugemye nga tugemye nga tugemye endwadde zonna eziva ku buligo ku bujama ebiddukano tayifoyidi embuto eziruma abantu mu ngeri etategerekeka ne malaria waakwo kubanga singa muba mugezezzaako mu kuyonja nga mugezezzaako n'okwerula emyalo egyo omufumbekera amazzi ne galyoka galegama muli ebifo ne bifuuka amabiikiro g'ensiri so bwe tulwanako ne twezigula obwenkanidde awo nga tukyetaddemu muffe it has become integral to our lives integral kategeeza kifuuse kitundu kya bulamu bwaffe era olunaku olwo lutuuka nga buli muntu tiyeetaaga kuwaliriza kya bwannakyewa bakikola mu kwagala omuntu aba ayita ku banne tikimwetaagisa abantu banne mukwata lwa mpaka mujja ku booda nti oteekwa n'alyoka yeewuzabuuzaako awo naawe ensonga nganya eri gye nvudde nange mbadde maze okuyonja ekikulu sikubeera nti omaze kuyonja era n'engeri gy'oddamu abantu abakugambye okuyonja esobola okulaga obulabufu bwo oba ddala ne gy'ovudde obadde oyonja abazadde awaka ennyonyi enkulu yeeyigiriza ento okwonoona mu kisu abaana tubakwata ne tubaweereza mu masomero bagende batendekebwe gye tubasubira n'obatendeka mu mpisa naye omuzadde yenna ng'olwomukaaga oluwedde weesibidde mu kikomera kyo oluusi ne mu kisenge kyo olowooza ekikolwa ekyo kyakufaananyiza kitya eri abaana bo bw'oba ng'olina abaana b'obeera nabo awaka bw'oba nga wasigadde mu kikomera kyo abaana ne bafuluma ebweru ne balengera abatuuze ku kyalo bali mu kuyoola bisasiro bano beera bano bali mu kugogola nga ggwe oli mu kikomera kyo ekikolwa ekyo olowooza abaana bo kyabayigiriza ki 0415369 abaana bayigira nnyo ku bikolwa okusinga ebigambo by'obagamba bw'obanga bulijjo obagamba ebigambo ebikwatagana ku buyonjo naye ng'ebikolwa byo ku lunaku olwo gwe byali tibisoma buyonjo olowooza abaana batutte ki hello wangi sebo yes sebo nga nkusaaliddwa kinkoze bubi ovuddeko abaana batutte ki gwolowooza vaako tufune abalala vaako nfune abalala kakati nabasuubiza eddakiika ziri 21 ezise ku ssaawa 5 kati njagala nfune amaloboozi agawerako kwebyo bye maze okwanika okubalaga njagala abantu abalumirirwa eggwanga lyammwe muveeyo kati tovumirira tokola ki wabula njagala oveeyo buli omu owa kirowoozo nti olunaku olwo bwe tuba lwa kugira tusobola okutereezaamu twongere okutereezaamu bwe tuti twongere okutereezaamu bwe tuti ngaawo ogwowa ekisaanye okutereeramu ekisaanye okutereeramu olumu rediyo zino zikolebwa nga ennoonyerezo eziyambako abantu okunoonyereza ku rediyo wano bekikwatako bonna ofiisi ya Prime Minister yalangirira olunaku luno naye nkakasa gyekimaliriza kijja kubeera nga kizingiramu nnyo waliwo ministries ezijja okubeera core stakeholders mu kwasaganya n'okutwala ensonga eno mu maaso ministry nga eya local government ministry nga eya works ministry nga ey'ebyobulamu bwe tuba bakugira kiki kyetwongeramu olunaku luno kiri kyetuteekamu okutereezaamu olunaku luno lubeere lw'amakulu nnyo eri bannayuganda hello otyo bulungi ssebo osiibye oti ekyakola bulungi nnyo neomwakogundi wedde wayogera
1: nakugamba nti ebigambo byojjejje bisomesa eggwanga lyonna era akasimba bigambo byojjejje ogenze n'oyogera kukyekigali gwana n'ogamba wagenda ekigali naye wasanga ekibuga nga kinyirira nga tewali muntu asuulasuula kasasiro obukupa bwonna bw'amazzi banywedde jjejje n'onzijukiza nti ntelogendako mu kibuga oluusi nga nninye katakisi naye n'osanga omukyala ow'omuvubuka ab'omwami aguze kasooli tugeza muguze mukalaki agenda amulya watuuka nkyekikongoli mudinisa n'kitaa olumu nayebako n'omusajja omu nemugamba kisebo agutebuba bwenkanya kubanga ekikongoliyo ekyo kikola ebintu bibiri kigubya ekkubo oba n'okufuna akisidenti ofunisa munna akisidenti mayokayinza okubanga enzu emabeka okakala okubyendabiramu y'omusajja ba kikongoliyo kikiba kidduka sipiidi wenzira ku mulamwa kyekyogenze n'obuuza nti otaddeyo mulamwa nti twandikoze tutya okubanga obuyonjo bweryongera mu uganda
0: kiki kyetwongeramu ku lunaku olwo olw'okuyonja mu ggwanga lyonna gwe kikyewalaba ekyabulamu nti bwe twongeramu ekintu bwe kiti olunaku olwo lujja kutuukiriza ebiruubirirwa byalwo
1: kebegejje ekinalabamu olunaku olwo nti minisita oba saabaminisita nabbanja yagenda n'alangirira ku lwokutaano lwomukaaga nga kirina okukola obulungi bwansi ate n'agenda n'agamba nti eggwanga libadde lyeteeseteese emyaka emabega wonna ku bulungi bwansi naye nze mu kulaba okwanga eryali teryeteeseteese bonji olwekyo nga titwali tubulamu wirubaalo tubulamu gravs omuntu okukwata mubukyakucyaka obukasasiro ebyo butafuna bulwadde tetwabiina bintu ebyo atwabuwiideyo ate abantu tebasigala nga bakwatamu n'engalo oluusi okulekaffe abalina obuveera bwe twayambala mu ngalo so twetagisamu gravs twetagisamu wirubaalo n'ekifo ekyokunywamu kasasiro kubanga kwolesewa newaffe ekitimbwa twalina kasasiro yali muyitirivu nnyo eye twabonaabona kubanga twafuna emmotoka yasomba luufu eziwere 15 ekitegeeza obukyafu bwali bungi mu kibuga kyaffe ekyekitimbwa tubulamu n'emmotoka yakasasiro senga gavumenti ewulira omulanga gwaffe nga bannayuganda kwali yakireetawo ekyo ekyokulongoosa uganda yonna okubeera nga nnyonjo eyongere mu bibuga ne mu byalo entambula ng'emmotoka za kasasiro zitusobole okuba nga zijjaku kasasiro abantu gwe balonze yonna waabadde tufune wulubaalo tufune gravusi n'ebikozesebwa byonna ekibuga ffe kyobaddeyo kigera kulongoosa uganda okubanga enyirira ono isaaya ekitimbwa jjajja enkwagala nye webale kubanga otuweereza muganda wange
0: webale nnyo twagambye ekiruyisa bulungi bwansi nti buli kyetukola oba abantu okwenyigiramu tuba tukikoze nga situsuubira mpeera mu byayogedde chinzo kalu vila government yukujia ntegenda bagulira graves na hika kati chetu wakalu yukujia yu timkwete kateka webanga government kuruno ya gama antino yali yete setese atine tulinda tulabe kwete kateka tupimo kwete kateka oku nitumaliri zanga tuga manti okwete kateka situ wakulaba kati okulionjo okudako mwezi gwo munana tusubira abantu sechinomu yonaje tugenda okubera abasobola nti abasobola tufune gloves kati gloves mubera mu okulungamya ate kino bino yesonga lwaki ndi kumpewo kakati gloves tusobola okulungamizibwa bekikwata konti gloves enda esobola okutakiriza omuntu obuyonjo kulunaku olwo zandi badde gloves zangeri ki kubanga omuntu ayinza okwambala glove ezabasawo oba glove yo kenyini kubwayo naye nga agenda kumaliriza nga wadayambadde glove naye nga yayambadde n'atayambadde enjawulo mpaawo naye kakati ekyokwambala glove tugamba nti mu bintu ebimu ebyabadde biyonjebwa nga byetaaga okwambala glove ku lw'obuyonjo bwaffe kati kitegeeza nti abantu sekinoomu ekyokufuna glaves osobola okitwala ng'ekikulu obuveera bwe twabadde tukozesa nga twambala mu ngalo akaveera kasobola okukola nga glaavu ekyokuddamu nti nedda wadde yadde kabeera yadde yaddeko okusinga ate akwatiddemu obukwasi mu ngalo naye era n'akaveera kokozesezza kayinza okubeera nga kayulika mangu oba nga kajja mangu obutuli ate twesange okubeera nga ate oluusi okutte mu bukyafu wiribaalo bitiiyo bino abakulembeze b'ebyalo abaakalondebwa wemuba musuubira okuteekateeka abantu bammwe bino bijja mu mutima gw'obwannakyewa ku bikomera bye mulina mu kitundu nannyini kikomera nga mu kikomera kyo mulimu wiribaalo nga mu kikomera kyo mulimu wiribaalo olunaku olwo leka kufuluma ng'ate ofuluma nangalo njereere ng'okimanyi nti wiribaalo eno eyinza okubeera ng'esobola okuyambako naye obuzibu bwe tusinga okufuna buli nti bannange n'abantu bangi mummwe betuwangaala nabo omutima gw'okulumirwa abalala gwababula nze waffe gye mpangaalira gye mbeera sigenda kwogerayo kubanga bwe naayogerayo abantu bagenda kuba bategererawo banditebereza n'omuntu gwe njogerako waliwo omuntu wa Katonda mulamba bamwekubyeko okukkiriza okuwaayo akatundu katono nnyo bwe kati bayiseewo ekkubo lya koolaasi erigenda okuyamba community namba omuntu wa Katonda ono na buli kati akyagugubye kireetedde n'abantu b'okutandika okwebuuza naye ddala bano si be bantu Katonda naye baalyegaana okugamba nti bantu bangi nnyo baabuliranga ekigambo abagamba nti bakikola mu linnya lyange naye n'okubamanya nali sibamanyi kiki kye tukola okwongera okutereezaamu n'olw'ensonga eyo ngamba gloves wiribaalo bitiiyo situsuubira nti gavumenti egendagenda ng'egaba wiribaalo naye n'ebitiiyo naye bino tubirina obuyonjo okwewala okukwata mu bukyafu nga twewala okukwata mu bukyafu ebimu ku byasinze okulabibwa ebisinga okweraliikiriza obutonde bw'ensi kaakati n'obuyonjo bw'ebitundu obusinga buva ku kyambalo ky'abaana abato ekiyitibwa pampa basibo ne bannyabo njagala abazadde mwenna nga muwuliriza kaakati eŋŋombe ekwata omwami tereka mukopi ku kyalo ŋambye eki Hello?
1: Engombo ekwata omukazi ku kyalo.
0: Ekwa Kadabu. Oyagala kumuchesa. Engombo ekwata omukazi. Si bwe ngambye. Wamachi ulidde mutereze moyo. Tofayo. Hello? Tekolachi osigadde mu bbanga waliwo ne munnamu abadde ateeseza wali bw'oba oyisemuko mulekereeko abantu abalala bayitemu muleke abantu abalala bayitemu onaalya n'oli alyayo emmere egenda 0-4-5-3-6-9-7 ngambye eŋŋombe ekwata omwami tereka mukopi ku kyalo halo otyo
2: ogambye eŋŋombe ekwata omwami tereka mukopi ku kyalo
0: otyo webale nnyo wadde emirembe gikyuka n'enkulaakulana nejja ne waliwo lwe twesanga ng'ekintu ekimu kikozesebwa mu nkola ya katinko bamama b'eggwanga fe bamama baffe be baali batulera pampa tizaaliwo baatusibyanga nnappi n'ennappi zino omwana tebaamusibyanga mu nnappi ng'ali waka ndowooza olw'okuba nti zaabanga zaakukekkereza omwana bwe yabanga awaka si mulenzi si muwala omwana nga bamuleka neyeetaaya kubanga ali waka nappi yavangayo nga maama agenda kutambula bwatyo yeetaaga okutambula n'omwana ng'amwambaziza nappi ensangi zino kye tulabako be bakyala ab'omulembe guno naddala abakolera mu bibuga nappi bangi n'okuziraba timwazirabako n'okuzijjukira timuyinza nazikuba kafaananyi kubanga omulembe gwakyuka ne walabikawo ze tuyita diapers oba pampa ng'olulimi olwa bulijjo abantu bwe baziyita naye mutinkiziza nnyo pampa ne muyitawo nti n'omwana ali awaka maama ogenda ogenda nga meidi omulekedde pampa nga mukaaga zaalina okukyusa omwana buli ssaawa kitegeeza nti mu lunaku lumu buli maka galimu bebi tumaliriza nga galeesa obuzibu bwa pampa mukaaga ezirina okulabika nga zisuulibwa kasasiro nambye eki hello vaako mugaana wange waliwo olwentuuka ng'ensonga gye ndiko saagala nakulabika nga waliwo akigayaliramu bamama b'eggwanga lino muyambeeko eggwanga pampa genda buli awali kasasiro ekimu ku bintu ebisinga okuwa abayoozi ba kasasiro obuzibu zezi pampa kisobokera ddala kano katinko akali mu kyetuyita behavior esobola okukyuka nti omwana ng'ali waka tikyetaagisa musiba pampa kino kisobola okukendeeza ku muwendo gwa pampa ogufuluma mu buli maka naye naawe kennyini maama oba amaka nekibayamba okukendeeza ku expenditure ya pampa kati pampa muzikozesa mu nkozesa ya katinko omwana wange kuba nagamba nti ye tayambadde pampa naye ddala ng'ekyo kyekigendererwa kya pampa muli mu kwolesa nti nammwe musobola kabampaane oba pampa ekozesebwa kumalawo kizibu kya mwana kwonooneka era omwana bwabanga ali waka kiki ennyo ekyo ekiyinza okulemesa maidi omukuma nga muyonjo kimwetaagisa mukoliga era musibagazi pampa ajjamu eno akyusa ndala ajjamu eno akyusa ndala ne ku baana abatandisanye kusibazi pampa naddala abaana ab'obulenzi muntegeera kyeŋŋamba hello ne ku baana abatandisanye kukumira mu pampa ng'abaana ab'obulenzi hello otyo
3: webali kukwereza
0: otyo
3: ono dembe bodaboda kongoziro
0: yogera
3: kakati kumulamwa ongwa pambo
0: gwe no lembe gerede menu program sagala lembe gerera kubanga manku gamba kudamu che ngambye bolembe gerera toba onduisa. Hello. So tudayo wali che tuliko bichi bye tusanye okola okolako mukuyonja kuolwo mukago kuwedde pampa zafuka pampa buli wali ntumo za kasasiro kwenkana nga buli kavero teko kusanga mu pampa biri obasatu kati ndimu bagamba pampa zino zisobola kendezebwa singa tujjawo akatinko mu nkozesa ya pampa. Hello.
4: Hello jejisema
0: wanjisema
4: ono mwajalo na munanga
0: atyo
4: akifuma
0: Ngozi kide. Aha.
4: Kutambula.
0: Hey.
4: Na akasawo sawo kona. Bwabanga amazo kujamu kapezo. Na zipeka mukavera. Na atambula nazo. Na funengeri jazi kunga kizamu awantu awamu. Na yo kujamu obuja wanaka zadebe kwanga. Ni batambula ne papezo. Nga bagenda bazisula kuku. Eba sinzo kile zila talo ujibu. Kubaka tifatula mawa nuwasina we toko chinongo jeno mundanga.
0: Hey.
4: Bafata pampa bana bawala abo ne baletanga basura kukubo kukubo mukubo mukitoko tewadi ogamba woyitanga tezijude na nyingi ati wayi wayi wakumako we bate twali bate sipana nti oba omulanga guno kugenda eri government kandi bate batuyamba sobo kukendeza kusiga pampa ne bafuna ekintu ekyenjawulo enda ekirala ekisobola okukuuma obuyonjo bw'abakyala.
0: Tutandikidde wali okendeza ku bungi bwazo okendeza kubunji bwazo nga tutasana obutonde bwensi environment tusana ensonga no tujitwale nga nkulu walole tukozesa ekintu ennyo mu nkozesa ya kyeyononero ekyo kintu siza kati ne kukaveera obuveera basaba ne banyaba emirundi giweze sigumuse ebiri sesatu seena nga government evaayo egulo lutalo kuchitibwa enkozesa ya kavera nsaba tukirize nti akavera katu wangula olutalo lwa kavera lwatulema akavera ne katu wangula era kakati akavera keta yanga bwe kagala keta yanga bwe kagala nama kampuni agakola obuvera ojaga sanganga manji kakati sagala kuda mukole za lutalo olunenzi kati njagala gamba tukozesa tutya akavera mumbera mwekitebereka kati kitegeza nti n'omuwendo gw'obuvera nga batugambye ku pampa n'omuwendo gw'obuvera gusobola okendeera kyala wange aine duka era mbiseera byange byeddembe ntera okupoyera ku kawo bwe mpoyerako kawo zireeta kasitoma kino kye kitera okubaawo era ne nkirabako n'amaaso gange nga ndi mu dduuka kasitoma ayinza okujja n'ayagala bamuweeyo omugaati oba obugaati obutono obugaati bwoke nnyini buli mu kaveera n'oluba okwata akaveera ate n'asaba bamuweeyo akaveera mwateeka obugaati obuli mu kaveera bamuwa akaveera n'ateekamu omugaati akunaakateeka wali n'ayagala afuneyo akacupa ka soda n'akaamazzi akachupa ka soda soda ali mukachupa n'amazzi gali mukachupa katatera customer ayagala bamuweeyo akaveera akalala atekemu soda n'amazzi obwo buveera bumeka olwokuba nti nanyini duka ataka vera kano bambi kasente buli kavera katera mu customer obusente nebo bwa butono obutya obusente obwo bumukosa alwana nyo kulaba nga akavera kamuwa katono akatamuyingira mu kinene bwasaba akavera ako kutwalira mu soda oba akachupa kamazi bajamuwa akavera akasemba yo butono kakati atebe bamuwa akavera akasemba yo butono kitegeeza nti achali na ye kirala kya yagala ayagala bamuweyo keke emu bamupimireyo ne afu kilo ya sukari keke bajisibye eri mu kavera ne sukari bagenda mupima bamuteke mu kavera atero olwo asabeyo akavera akalala mwateke ebyo agenda okuva ebyo bwabifuna biri ebintu bya mirundi ena buli kimu bakitadde mu kavera akaakyo kati atayagalayo akavera akanene mwateeka bino byaguze Uganda waliwo ebintu ebisobola okukyuka nga bitandikidde mu ntegeera yaffe emirundi egimu omuntu bw'atyo aguze bw'atyo ayinza n'okuba nga apaakinze emmotoka wali wabweru mu bufunze omuntu ono agenze okuva ku dduuka lino ng'avuddewo n'obuveera bumeka kyenjagala oddemu gwawuliriza hello otyo
5: n'obuveera nga butaano
0: kati njagala tukubemu akafaananyi ewaka singa maama akoze shopping ne taata n'akola shopping buli omu najja n'obuveera butaano awaka mu kiro kimu wayingiddewo obuveera bumeka hello
6: kulujeje webala okutuweeza mwana wa dadi onookukoreka okudde munywanyiwo ligge lwasatadde mu busungu bwa korona ngaasezire wano mu kibuga bugonya abantu bameka okumbayo n'obuveera obutaano abantu nga bataano baba bavu

0: bana Uganda. Temunoza nti waliwo ebintu bingi ebisobola okukyuka nga bivudde buvi mu neeyisa yaffe. Degree yange nagisoma mu social work and social administration. Tusobola okukyusiza ddala ddala eggwanga lino nga tuvudde mu ngeri abantu gye balowooza. Endowooza yaabwe n'ekyuka bukyusi. Bwe bakyusa endowooza n'engeri gye balabamu ebintu n'ebikolwa byabwe bingi ne bisobola okubaako bwe bikyuse. Ne wisanga nga situkoma kutaakiriza expenditure yammwe, naawe n'olaba ng'okekkereza. Tuyamba n'owedduuka okubeera nga afunamu, kubanga buli muntu wamusaba akaveera ku gundi. Tali mudduka yerimba nti atunda, kubanga ate ku bbeeyi y'ekintu gy'akugambye nekyobadde otwala, buli muntu wagenda amutera mukaveera mukaveera, amaliriza akolerera buveera. Hello.
1: Hello, Jeje.
0: Wanjisebo.
1: Ono James Kabagambo kunzire nakakungoi. Jeje, eke mabiganga tuzeko kupamba. Jeje, nagenda kukupa vionja wakazi kudwariro. Mubutufu jeje ngurazi katara. Mpanga zizisingo uvuja kuburi kudwariro. Jeje, sima enti. Ekigambo government kiyareso na kurumute rumara. Kibadde kyetaaga singa kisoboka naffe fenyini fenyini ne tuyingiramu mu kintu ekyo ne tuyama kulinda lunaku lwa gavumenti, naye obukyafu buli mu malwaliro n'awantu ebifo ebifunda ebyo bikyafu nnyo.
0: Webale nnyo. Kituufu, olunaku olumu luyinza oba ti lumala, naye tugambe nti olunaku luno luyinza okukoleeza ebikolwa mu bantu bangi okukyuka. Ne wesanga nga ne kasasiro yennyini agenda mu bitundu byaffe akendeera, bw'akendeera olunaku olumu tuyinza okugenda okwesanga nga lutumala. Ki kye baba bakyusaamu? Halo,
2: Jeje. Weebala okutuweeza mukulu. Ono okutte musewe taata nasinzidde wano manywa. Nase nyiwaka akaisemu kuba ndi muntu mukulu, naye olwakinawe nga womanya akaledio ngobadde okalina muntu owewala byuma, naye nga nange onansenyiwamuku kale olaba mukulu Jeje teŋŋamba nze nga mutewe taata nansi nze mbadde ntegeeza tuve mu bintu by'ogamba nti gavumenti, kuba nze sigambo gavumenti ngira nembuuza gavumenti kyeki, kuba nze wenali nga nkyasoma baatugamba what is gavumenti. The government is the group of people to work together. Tuwe siri mukulu Jeje. Naye kati nembuuza oba bagamba nti gavumenti ye group of to work together, nti tegeeza kiregeeza ekibinja ky'abantu abakolera ewamu. Mbadde ntegeeza kukwatagana n'akaveera buli muntu yandibadde akoobuveera fuba nnyo okubuuja, n'omanya nti n'ogenza okuza ebintu bifundi kwetemanya ye ewamu ebyetemwe mu kibuga mufumbira ku sigiri obubeera temusobola kubuuja ssebo
0: otyo. Webale nnyo. Kakati okwokya obuveera kwo kubwakwo kwa bulabe nnyo. Webale w'otutuusizza y'ensonga lwaki enjogezi yogezi Omuganda agamba etuka nnyinimu ku muze. Bw'otogedde ku lunakuli ate kutuyamba okugyayo ekintu abantu kye bayinza okubeera nga tebamanyi naye ng'ate kya bulabe, tekyandibadde kirungi kwokya buveera obwo, kubanga omukka ogubuvaamu nja bafunira environmentalist abeeko bw'atusomesa. Naye enkola entuufu ey'okulwanyisa obuveera tikwandibadde kubwokya nga buli omu obwokya mu ngeri yo, kubanga oyinza okubeera nga n'engeri ate gy'obwokyamu ate ya bulabe nnyo eri obulamu bwo olw'omukka ogugenda okubeera nga gubuvaamu. Ekikulu kyandibadde nti n'obuveera tubukuŋŋaanye. Enteekateeka amawanga agalengera mu maaso singa kiba kisobose, ate era nga waliwo ne kampuni kakati eziri wano nga bwe zikuŋŋaanya kasasiro oyo ate zimutwala zikolemu ebintu ebirala. Ensi ekulaakulana tebeera na kyetuyita westi. Wabeerawo kintu kisuuliddwa nti ekyoluka tekirina mugaso. Ensi ezikulaakulana buli kintu ekisuuliddwa.

Kikwedi. Vanazanya bingo masavu misana samu samu waka munana munteka teke radio simba lunchtime sports wakubanga ba emilioni yensimbi edina mkisumu vanazanya bingo fune chance evida mudro eyumunava genda kupira nga wangula emilioni ya Friday munteka teke radio simba lunchtime sports nyingi ya weekend baba nga vibe eriwa guru nyongo wangu de emilioni yensimbi wadi ya bingo ya anja ulo kuyaba betting wadi ya bingo kwa MTA ni mbota bakwa na ya time kastoba wako ni kumibili kumobile money account yowa Airtel weka stampa zi wako ni ya time wechi kumi nesili sente kumobile money account yowa wachi sili nzi wako genda bugenzi mbotuwa ya bingo na ufuna chance ukubela nga nawa ato wangula sente million number kodi jobo njiga na kujanga mvude kumpuwe sikala ngu njiga sito njiga star bili tano tano muende muhashies kodi ya bingo masafu muna vana mkisana wangu le milioni ya Friday nego nige katizine sawo itamu sita bili tano tano sita muenda muhashies sita bili tano tano sita muende muhashies kodi ya bingo wadako mfuna wateka password ya mobile money jiteke wanjigiesu ba okay account you ejibwe kwa shilingi sa 12 mu chikomo 10 ku SMS la gantu yogenze draw ya bingo muna vaga nda kupira nga wangu la million ya Friday asabulo kupira great tizer chance you nawe bingo funo mu kisogo wangu linsimbi is a bingo masavu ne bana fi aba dot logistics

Pata prawa ngude game zibade 13 kwezo 11 za sembe kubira nga chaza club ya FC Zilini lagwa chaza wini ya wakiriko odia gumo bilibili. Amerika niyo kwa FC wangude games mukaga za sembe sinike na club ya Toronto lagwa sambu ulwaliru wini yiriko odia gumo kakaga bibili. Last screens mu Austria wangu de games nyaza sende kubira nga sambe za ligi Austria eroko ba club ya Groza AK aliko odi ya gumu 5 lusambu. FC Agezi Romani wangu de games nyaza sende kubira nga sika na club ya Miss Raya Siyoko winye club ya FC Agezi Piteti aliko odi ya gumu kakaga vitani. Amukami yenowe kubudwa games ezomo didingo na sato za LXLN edo kubwa valerenga liko odi ya gumu kakaga. Nebojanga mfude kumizinda alo lumba kodi za fezo ufune pozi mpili ya jirio VIP VVIP na katambula ka weekend odi ya bili kukodi ya sita bibili kumi sita kumi na tano sistem HS VIP VVIP na katambula ka weekend odi ya bili wa super single odi 2 plus na odi 3 plus odi ya feri sita bibili kumi sita kumi na tano star bili HS bisinga kao tukubili kastuma kia namba bili 0 misavu 5 misavu nda munya atano mutana satu munana mezero misanvu munana zero atano misanvu atano mwemu amakumi asatu musatu wagena pazi masilo kubira ngate umenjo kubira mdua ya bingo mugendo kufana wangu le milioni simbi ya Friday saa misanvu unida chika makumi atano mutane zini sana sikila nga kodi unyigia sita bili tano tano sita muende muhashiesi Bisita bili tano tano sita mwenda MHS ndagala nzimba simu nulu maso mkambodi ya jabu ngele yonzi mbaga lize chile chumunji mesuka bulonji mwena mwena mwena mwena mwena.

Rambulibutia. Nakapani uchochi wala pani savu manyaba. Tukati atoyu. Nimga antiantio yifundi. Naga fundi yatia. Inginia. Wala chancha ila unechiga anti savu wala mikoli wami yaka. Minjo laba inginio muita fundi. Nanti olaba umuzimbi umuita fundi. Msaja tu. Siri mkuru. Chancha ila. Chiga anti. Olaba inginio umuita fundi. Asa. Sava tori waka hakati sebo love ya fini nichiji saliza mwao ngandikale si inocha ukura hira nembera obambi mubuchawi ni ningina nganguma mpura mpura ziri makumi ya satu murumwe na kuzo mwezi kwa mstamfu maka bili makumi ya bili mkaga lero matikira gabene agomurundi ya kwa satu mwezi satu saba saja kawaka Buganda Ronald Frederick Chimera mwe

0: chikuba ngumikire nzi ya
1: anyumiro kandali
0: mama serina ofunye umusugu no kaluya atali angana kunkumuda ade mwana kaluya mwana webu wengu mwana kaluya nyimbo za chiranzi waliye kabu embeda nga nbisida byange ebyeddimu bimba buwa heri diyo ujiriti nibuntu waliriza umanyika tengeri ya lafu jisibi manyinyo hati uigira mubu gambo ubu somuzo umwana wa abandi numu gamba kabonaga nti mani chuka kuri nebi gambe ibi woma umbo vijeno wa mwana kaluya
1: mwoka sanga kusimba umwana susu
0: Alina alwe yakuba nti bali babangi abali janga besombi okujjo okuziika niyo ngo badombula munga teri afayo
1: anange mbalamu utaba uliriza simba
0: bali babangi koro
1: kodi ananyini zikodi
0: nagantie mubuwe vivienge budu ya bidienga nga shari muramu
1: anyumiro kandali
0: nga wali wabi kuwa
1: sanga kusimu
0: vitia
1: mwanasu
0: tevli muramu baganti korayo ine mikono korayo Simanye chintu ekisinga okwagalibwa ngo nga mayiti ku nsi kuno yekiri ekisinga okwagalibwa ngo omuntu nga afudde mawe abebuli nebo yabavaya yabadde wafini wabamulalunga afiride kuku hey nibagaye nti omulwadde ali wali no ku kitanda yita we katumuteremu esaala ajja kuwona kama katonda bambi amubeere bibambi omulabyo n'omulwadde mukama bambi amabeere bati nibagaye nti afudde ali ndategera nti ekigambo kufa omuntu awe obwekitibwa kukyalo ne bakula bulabi ng'ogenze okulima nga kuliko omufu pasa ennaku zino eka bikyuse era oliwa okufuwe kati ennaku zino mfando za tebakyakugira nnyo era oli amaliriza amabidde gaawo n'agalinnyalinnyamu awo omuisi wakiri tajjamu guno ogusookerwako wakiri eyo gye bayita emberenge wakiri nasooka n'aguteeka wali guno ono jule n'amuddira edda kati basooka kumaliriza mirimu tyakoze nti nasooka tumalimu wano kaludu tujja genda ndaba okuzika kwa saa kumi ata shifule naga nti mugirinda bayu gira twambuza bulungi bajja kukugira pesa bajja diza tambuza bulungi bala bulungi gundi daye mabega ngajiwuzi katata ba yumusaba aterere muko terera mu asimugize njagala aterere bulungi ngapo iri babisi tujja kuzika bagwa sambe kumi kayiza ajja tutwala kawutwala naye ruli siya baga kigundya byebukola byona bigwerawo era obuto buno anti wali waguli waliwo yafudde kulima jajja aba alimba kulima tutya mufali kukyalo wabawo okulima awo siwaba kulima jajja ga nti newankubadde tujja kuluddira ku lwomukaaga noga nti kale wakiri ku lwomukaaga ne ezimu ennaku zetwalindiriranga bannange bino bya buto simunkwata bubi olwokutaano olwo nga tuli mu holiday nga tululinda lutuuke kuba tewaabanga kulima jjukira jega nti mulina ogenda okusaala olwo luba lwaffe kati n'olwessande lwalinga lulwe kubamuyitanga nambiruted kati kuolwo nga tukimanye nti ettooke lirina okusoma era eryeri okugabugaba nti ipozi liri wajajja waliwo eryeri wansiri natwala byenga eryagala okwengera eri bati siryagala kwengera muba mugamanyi era muyitayoko neweyisayisayoko era gyonoga wakirya obuyembe bwayo nga butone era wegendesagendesa ate yookolayo kinti jajja nanti ha jagala kulya ku buyembe bweri ejyejengedde nze nje tya gibamu koba n'envunyu ye nga gwamanyi kyoliko egwabeera amanyi kyoliko nga bwolirabiriza ettooke weyimbisayimbisa obuyimba oliyitaku era webwogerera nti eryokulya ku sande ani yalambudde rambudde jajja erya wali ku lusalo walirabyo tyatuseyo ti nga si gye twalimi jajja nanti kati jukira wenabadde ngo bamayuba sita 255 lumba VIP kwerine VIP tulikulobogora simbe mporogome nunjedebo mu Cambodia zenkutte bana basebu
2: Anyibiro kandali sisi.
3: Abana boku musambu temuera bilante kurunge na kuzo mwezo kumina muendo mwezo guja. Kututandiko ruomu kanga. Mwezo guomu na nanga kumina muenda. Tukiri la chibo gaba nange chiesa tuesta tunonya kubuwa na Joshua. Atiaboku musambu alutete chitetika. Abana bie chanja. Tuino kubanga turu mba. Sita, biri, tan, tan. Sita, chindabu, biri. Sita, ebu, hash. Rumba. Sita, biri, tanu, tanu, sita, chindabu, biri, simu, hash, turumbe. VIP ne VVIP, tadeko cha tuito muru. Hakimuri omutugumbuzo gambo otia. Genti atumide kuku anodi majie.

Lisandro Martinez, defender wa timu ya Manchester United ingenakisi ni mwadde wadde. Yabali da kutimu ya Gwanga, ya Argentina. Agenti ya mazima sivaina angerije basobola kubera nga baga toburu mibunu wivalina. Ubukui wa mufaina. Nembira bawagizi jiba bateka ku. Kama niete mabagala. Naganti, embira yobu tabagala ya vakuchi. Nagama buba aliba wabuli opponent echitibu. Na yenga tebabagala. Babu ugerere mchichi nike. Evi gambe, evi nene. Evi gazi, evi wamu. Nagambe chisingu kutisa. Atenga misongo vifu miti na dana kumutima kumuwiri. Munda. Naga ulinga chukua munti. Abu FIFA ye, yebagala. Yebalera. Henti, kaba ulilo. Chichi. Isandro Martinez was anti.